0: yung natin, yung SDL.
1: Opo. So, alam nung bata na may gawa nito na mali yung kanyang ginawa.
0: Yun ang basis evaluation ng ano natin, yung DSWD, yung social worker.
1: Opo, but bagamat alam niya na ito po ay masama, no? Siya pa rin po ay exempted sa anumang pong criminal liability. That's the law. No?
0: Kasi basis ano natin is capital offense. So it's up for the fiscal to evaluate kung ano dapat yung subsequent appropriate action niya.
1: Opo, basta bahala na po ika nga yung fiscal, ano? Para po mag sa disposisyon dito po sa kasong ito ng 14 anyos. Kailan po ninyo isasampa yung kaso? Nasampa na ho ba o isasampa pa lang?
0: Nasampa na po kahapon na alas around 4 PM.
1: Kahit ng Linggo na isasampa ho ninyo?
0: Yung the last day, the Saturday.
1: Sabado ho, bukas yung prosecutor's office?
0: Meron naman,
1: Okay, sige po. So sir, sa ngayon po, ano ang magiging galaw po ng pulisya sa buong Las Piñas sa pangyayaring pong ito?
0: Yung Las Piñas City Police Station ay directed and required by all the substation commanders to coordinate, communicate, and collaborate with the school administrators, no? Para magkaroon tayo ng appropriate interventions. And we are planning to recommend for the use of yung transparent bag, school bag. Then, yun nga, baka pwedeng magkapag-procure yung paralan ang additional metal detectors, then additional also na security guards. Kasi dami-dami ng estudyante doon sa school na yun, isa lang yung security guard. Baka hindi niya kayanin. So, we're still assuming that the school administrator will conduct appropriate administrative inquiry.
1: Opo.
0: Then yung security agency, baka pwedeng mag-conduct din sila ng investigation para ma-determine yung lapses ng kung sino man doon, especially the security guard.
1: Opo. Sir, yung bang gwardiya po ng eskwelahan na ito ay licensed security guard talaga o ano lang po? Kumbaga yung lang mga sa amin sa Bisaya, sereno ang tawag doon eh, yung mga pribadong individu na ginagawa hong takapagbantay?
0: Yan po ang notice ko sa substation commander to check the legitimacy of the security agency. I figure anytime today, makapag-feedback yung ano natin, yung substation commander.
1: Opo. Sige. So sir, dito po, doon lang ang hangganan ng inyong investigasyon, Colonel. Wala ka ho kayong investigasyon sa possible lang po no, na negligence ng school authority, sir?
0: Yung negligence ng school authorities, kaya nga, yung that's part of our inquiry. Further inquiry. Kung ano ba talaga dapat magawan. Kung meron bang dapat we can recommend for consideration of the administrative school. Kung ano man yung intervention sa capacity measure, we can recommend for the school to ensure that yung the school officials and the students will be safe and secure inside the premises.
1: Opo. Nagkaroon na ho ba ng cyber profiling sa 14 anyos na may gawa ng krimen na ito, yung PMP? Alam niyo yung engagement ng bata sa cyberspace, sa kanyang mga ano po, sa kanyang mga kachat sa Facebook o anuman?
0: Meron kaming initial na buwan. So far, hindi pa namin maano but because we're still, sabi ng recommendation ng substation commander na dapat meron kaming IT na pwedeng gumawar ng isang tawag dito isang approach to make sure that we can monitor yung possible na communication nila doon sa especially the the minors with the use of the social media.
1: Opo. Oo. Kasi po ang concern din po nga kasi pati nga itong grupo po ng mga teachers, no, yung copycat crime na sinasabi, dahil yung bata ay may engagement sa social media ng ilang pong mga siguro kung kayo po ay nagsumubaybay doon sa pangyayari po sa Tacloban at nagkaroon po ng mga pagdinig in the Senate, hindi ho ba may mga panauhin sila doon sinasabi na meron pong mga grupo na nandidiyan sa cyberspace at nai-engage yung mga bata sa diskusyon na eventually nai-influensyahan yung bata na gumawa po ng krimen. Kasi nga dito, para bagang ako lang ho'y nalulungkot sa pangyayari. No? Yung sa kwento po ninyo, sa 10 pisong sukle, saksak kaagad ang ginawa ng bata. Eh, no? Alam niyo ho, yung saan siya humuhugot, yung kanyang psyche ng ganong kalakas ng loob, para po manaksak ng kapwa menor de edad. Ano? Kaya po kami natatanong doon po sa cyber profiling nga po ng PNP. In this particular case po, wala ba kayong hinihinging tulong sa inyong ano ho, sa PNP Cybercrime Division? Ganun po?
0: Even before this incident, meron na tayong nangyari.
1: Mm-hmm.
0: We have requested the, yun nga, yung ECG natin doon sa Southern Police District. Meron na tayong information doon and we are yet to confirm yung mga ganun. Kasi sabi nga, especially mo din doon sa pag-visit ng...
1: Ano po, Cornel? Ano ka ninyo?
0: Tayo po ay nakipag-coordinate doon sa ACD at doon sa SPD even before this incident na baka magkaroon sila ng intervention din considering the expertise, yung expert sila doon.
1: Opo.
0: At saka meron na tayong narinig na mga ganyan bagay and yet we are yet to evaluate to confirm yung social media ay medyo ginagamit doon sa ganitong mga insidente.
1: Opo, sige po. Salamat po ng pagbibigay po ng panahon sa aming pong programa, Colonel, sa at kami po ay nakaantabay po no sa development po ng inyong ginagawang kaukulang pang investigasyon sa kasong ito. Salamat po, Colonel.
0: Yes po, sir. Good morning po.
1: Salamat na marami. Yan po ang happy ng pulisya dyan sa Las Piñas. Si Colonel Fermin Armendares III. Siya, yung batas dito, klarong-klaro, ano po, ano? Section 6 nito hong Republic Act 9344 amended to read as follows. Section 6, minimum age of criminal responsibility. A child 15 years of age, 15 años or under o mas bata pa sa 15 años at the time of the commission of the offense, sa panahon ng kanyang paggawa ng krimen o nung pagkakamali, shall be exempt from criminal liability. Klaro po ito, walang kondisyon. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to this, etc., etc. Ito na ho yung intervention. Pero mga kapatid, a child above 15 but below 18 shall likewise be exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program unless he or she acted with discernment. Oh, in such case po daw yung bata dadaan po sa kaukulang pong proceedings gaya po ng sinasabi kanina ho ni Colonel na paghahabla ng kaso po ng piskal sa hukuman. I mean, piskal sa hukuman. So, in this case, mga kapatid, ano, sa particular na kasong ito, bagamat yung bata, sabi ho ng pulis, ay acted with discernment. Hango daw po doon sa panayam ng social worker doon sa batang 14 anyos. Kahit na alam ng bata na mali yung kanyang ginawa, na siya po'y nanaksak ng kapwa estudyante at namatay po yung bata, kahit na he acted with discernment dahil siya po ay 15 pababa ang edad, totally po wala siyang criminal liability. Yan po ang provision ng batas. Klarong-klaro yon, girl, no? So, ito nga po ngayon, mga kapatid, na naman, nangyari po ito, malungkot na balita ito. So, sigurado, baka po na naman ang ating mga kagalang-galang na mga performers, muling matuon ang pansin dito po sa sinasabi na panahon na para pag-usapan ang pagpapainam sa Juvenile Justice and Welfare Act Law. Kasi po sa mga nagdaampong pangyayari, natuon ang kanilang focus doon, nagkaroon ng hearing, wala na ho tayong nalaman kung nagkaroon ho ba ngayon ng mga ilampong mga mga sinasabi po na pagbabago, pati po doon sa rehabilitasyon, pati po yung pangangailangan sa bahay pag-asa, kung ano na ho nangyari. Wala na
2: tayong naririnig. Meron pa ba tayong naririnig na update sa ating mga mababatas dito?
1: Umuong gagalitan, ha?
2: Hindi naman.
1: Napapansin ko, parang turing mo sa akin witness, eh.
2: Hindi. Nagtatanong lang tayo.
1: Parang mo-examine na naman, eh.
2: Ang tawag din doon ay bugso ng damdamin.
1: Ngayon, mga kapatid, ang focus naman po nila ay dito, sa sona ng presidente. Ito ho yung pinakamalaking pogi points, no? Na hindi ho natin may tatanggi. At ako po humihingi ng pasintabi po sa mga performers natin, no? Alam mo, pag binanggit mong performers in government, siyempre, performers ka, di ibig sabihin yan, ang galing mo.
2: Tatrabaho ka.
1: Ang galing mo mag-perform. From the root word, performative.
2: Iba yata yun, ha?
1: Lights, camera, perform.
2: Action!
1: Okay, sorry po.
2: Mas sumisipag pagka may camera.
1: Saka kapag yung issue ho, patok na patok. Pero muli mga kapatid, diyan nga po nabubuhay yung kaisipan dito po sa hindi lang po yung diskusyon, debate, kung talaga bang dapat babaan na po yung pong age of criminal liability o ano ba problema kung bakit po tayo nagkakaganito. Ito po ay may kaugnayan nga sa rehabilitasyon o intervention, etc. Sa oras na 14 minutes na, or let's make it 13 minutes after 8 o'clock in the morning. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape! Thank you! Yung pong grupo ng Teachers Dignity Coalition, nananawagan sa ngayon para po daw sa pagkakaroon ng full implementation noong Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Haba nitong titulo ng batas na ito, ha. Kasi nga daw po dito nga sa mga nakakalungkot na mga balita sa nangyayari po sa iba't ibang mga paaralan, mga kapatid. Sila po nananawagan na kung maari daw po ay magkaroon na nga ng agaran na pagkakaroon ng mga guidance counselors. Ito ho ibahagi rin ng pangako ng presidente sa kanyang SONA, di ba, yung hiring. Hindi ko lang ho alam kung natugunan na ho ba ng Civil Service Commission at yung DepEd, yung kanila pong debate dito sa sinasabi ng mga requirements nga po sa hiring, kasi po ito ay regular plantilla, yung pangangailangan po ng mga schools, ng mga counselors po para din magabayan yung mental health ng mga bata. But more importantly ho dito talaga, yung po sinasabi, noong pong impluensya sa social media nito pong iba't ibang mga grupo ng kabataan, kung saan po naman kanila pong iniinggan yung mga bata na makipagtalastasan sa kanila sa cyberspace. Yung pala ho naman, may mga grupo na yun po ang intensyon na eventually po maimpluensyahan po yung kaisipan ng bata at gumawa ng hindi tama.
2: Oo, yung NVE na tinatawag.
1: Okay. Alright, sige. So, mga kapatid, sandali lang po, meron po lamang tayong mga importante mga paalaala at sa ating pong pagbabalik. Maganda rin pong pag-usapan natin tong maliban doon sa akin kanina ipinapaliwanag nga po, no, yung pong malaliman at paghihimay sa itong sa napakalaking isyong ito ngayon tungkol po sa ating bayarin sa kuryente. Ito rin pong nangyari na pagpayag po ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si former Senator Bong Revilla. Ulitin ko lang, yan po ay kanya po namang karapatan, no?

0: Bayas.
1: Ang sabi ko, andyan na tayo.
2: B-1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
7: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: ito ng 820 para po sa mga gustong sumali sa ating What's On Your Mind contest. Kung nakakikinig po kayo araw-araw sa aming programa ni Manong Ted, napapakinggan niyo po itong mga nakakausap natin. Madalas ngayon yung para po dun sa mga pag-aaral ng mga bata. So kung kayo po ay nakikinig sa aming programa sa radyo mismo sa True FM, pwede rin po kayong sumali. Magpadala lamang po ng mensahe. Saan niyo po planong gamitin yung ibibigay ng ating mga Happy Anonymous? Ibigay niyo rin po ang inyong pangalan, information, address, especially contact number. I-send po yan sa Facebook page ng 105.9 True FM o di kaya po sa Facebook page ko po na DJ Chacha para po matawagan namin kayo. Malay po ninyo ngayong linggo kayo na po ang mapili na maswerte na posible pong matulungan nitong ating mga Happy Anonymous. At mamaya din ipapakita natin sa ating Happy Hour partner yung bagong laptop na naman from Happy Kuya. Isa na naman pong pamilya ang natulungan. Mamaya po yan mga kapatid, inyo pong pakaabangan.
1: Yes, and definitely po muli salamat na marami sa ating mga happy. Basta sila po'y happy to make other people happy. Amen. Ngayon po si Benjo Basas po ng TDC o Teachers Dignity Coalition sa isang pong mabilis lang na panayam tungkol po dito sa kanilang pong panawagan nga, no? Yung agad po na implementasyon ng School Mental Health Law dahil po sa mga pangyayaring ito, ito yung pinakahuling nga dyan po sa Las Piñas National High School. Sir Benjo, magandang umaga po.
2: Yes, good morning, Manoted. Good morning, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga.
0: Yes po. Sir Benjo, in light of the recent incident nga po sa Las Piñas, meron po kayong panawagan para po sa mas mabilis na hiring po ng mga guidance counselor sa lahat po ng mga eskwelahan?
2: Yes po, sana. No? In fact, Ma'am Cha, no? Gusto ko lamang i-clarify na yung kaya lang i-hire ngayon na yung sinabi po ng ating Pangulo, no, doon sa kanyang SONA, yung 10,000 na school counselor associate. No? Ito po ay parang modification na existing guidance and counseling law.
0: Mm.
2: Kasi ngayon, sa kasalukuyan po, ang pwede lang matawag na guidance counselor ay yung graduate talaga, no? May master's degree pa nga sa, o yung tinatawag natin na registered guidance counselors. No po, napakataas po ng qualification niyan at napakababa ng sweldo, no? SG11.

0: level, ano? Ayun, yung School Counselor Associates, yan yung pinagmalaki ng ating Pangulo na may 10,000 na darating. SG 11 din po yan, kaya modified na po yan. Ano? At least, no, ito po yung mag-graduate ng any course po, no, na may kinalaman sa guidance and counseling at saka sa psychology, no? AB or BS psychology or pwedeng kahit anong course na merong 18 units, no, sa guidance and counseling. Ay pwede po nga mag-apply. Kinikilala na po ito ng ating Civil Service Commission, no, doon sa isang resolution nilabas, no. Neto lang, no, masyadong late, no. Neto lamang June 30, no. Upon of course the request of the Department of Education. Medyo natagalan ito. Medyo natagalan kasi December 2024 pa na ipasa yung batas, no, na pirmahan ng Pangulo. Maganda sana, no, kung noon pa man, no, mga panahon na yun ay nagkaroon na tayo ng mga school counselors po, no, para masilbihan yung ating mga bata.
1: Okay. Yun nga po, napag-usapan niya muli dahil po dun sa SONA na nabanggit ng Pangulo tungkol po dito sa 10,000 Counselor Associates. Pero kung mapapansin po natin, I don't know kung kami lang to ni Manong Ted Sir Benjo, yung ating mga mambabatas, hindi na natin sila naririnig na nagko-comment po dito eh. Kayo po ba, paano po kaya ito? Ano bang po pwede natin gawin dito? Nung maingay, yung nangyari po dun sa Tacloban School Shooting, dami nagbibigay ng comments about this. Pero parang ngayon, parang nakalimutan na po.
0: Siguro dahil nga meron na pong nilabas yung civil service, in fact sa isang hearing ng Committee on Education sa Kongreso nung nakaraang June po, nabanggit din po ito, no. In fact, sabi nga ng isang mambabatas natin po doon, ano, doon sa civil service, kasi tumagal eh, natengga sa civil service yung proposal ng DepEd para kilalanin itong mga bagong positions, no. Kasi alam nyo, kahit may batas na, kailangan pa yung civil service natin maglabas ng qualification standard, di ba? Kasi wala naman sa batas yung ganong detalye. No, so medyo tumagal po ito, no. Sabi nga nung isa nating mambabatas, wala talagang iisipin ng publiko, no, na ginagagawin ninyo yan ngayon dahil letter nangyari na nga itong Tacloban. At sundan pa, no, ng iba pa, no, gaya nga nitong nangyari sa Las Piñas last week. Hindi naman ito ako, no, Ma'am Cha, hindi naman ito magic wand, eh, no. Kapag sinabi nating meron na tayong mga guidance counselors, matitigil na itong mga ito, no. Pero I'm sure makakatulong po ito, no. And considering nga na 10,000 lang itong bagong mga school counselor associates na papasok, no. Samantalang 47,000 yung schools natin. So ibig sabihin kulang pa po ito, 'di ba? Pero at least, no, at the very least ay nagsimula na, no, na ma-implement itong batas na ang layunin talaga, ang intention talaga ay magabayan yung ating mga bata. At hindi lang naman ito, no, isang factor lamang ito, no, yung school ay isang factor lamang para maayos natin, ano, yung asal, no, yung pag-iisip, no, o yung sitwasyon, ano, ng ating mga bata.
2: Napakahirap nitong problemang ito, Sir Benjo, no? Na kasi nga ang daming factors nito. Isa lang pong factor nga yung pagkakaroon ng isang guidance counselor na kung libo-libo yung estudyante mo, sa amin ang pinakamalaki sa Region 8, Leyte National High School, di ba? 12,000 ata ang estudyante ron sa high school. So napakarami. Yung paano kaya sa iyong kaisipan, Benjo, yung involvement ng mga bata sa cyberspace? Kasi meron kang binabanggit din yung copycat crime, ano, na ginagawa sa ibang mga bansa din. At sa ating bansa ngayon, may mga ganun. Ultimo yung pagbibigay ng banta sa Facebook na mensahe para lang magsuspend din ang klase. Laganap na rin.
0: Tama po. No, in fact, mayroon din isang policy direction po yung ating mga mambabatas din ho dyan, ano? At supportive naman ho kami dyan. Ano? Kailangan natin talaga pag-aralan, ano, kung paano natin bibigyan ng regulations, no, itong paggamit ng mga social media. No? While of course, no, kami appreciated ko personally yung social media o itong internet, no, dahil pinagkukunan naman ito ng resources, no, ng ating mga mag-aral, even ng ating mga teacher. Pero pagdating sa mga bata, kailangan may certain regulation, eh, no, kung syempre pamilya na yung may decision diyan kung paggagamitin ba ng cellphone, kung i-regulate ba yung paggamit ng internet, kung may iba-block bang mga apps, no, pamilya na po yung magde-decide diyan, no. Pero ang estado, pwede rin. May mga bansa po tayo na pinagbabawal yung certain, ano, eh, no, yung certain applications, no, certain website, may mga bansa po na ipinagbabawal po 'yan, no. Baka kailangan po, no, yung ating yung ating estado ay umaksyon din po, no, hinggil dito. Kasi tama 'yan, yung copycat phenomenon. Eskwelahan ko po mismo biktima po niyan, no. Last week meron pong bomb threat, no, dito sa aming eskwelahan, no po. So at marami pa, no, na mga naiulat.
2: Oh, sige. At kasi nga kapag minor de edad rin, alam nila na wala naman silang criminal liability, particular ho kapag 15 pababa. Salamat Sir Benjo sa inyo pong pagbibigay ng inyong opinion, kaisipan po sa napaka-importanteng isyong pambayan. Salamat po, sir.
0: Yes, yes, Manutet. Thank you po.
2: Maupay salamat na marama. Maupay nga aga. Thank you. Benjo Basas po ang pambansang pangulo ng Teachers Dignity Coalition. Alright, kami po may importanteng panayam nga po, no, sa pinuno mismo po ng Energy Regulatory Commission. Ito po ay maantala po lamang kasi din po sa ilang pong mga aktibidad na kinakailangan pong daluhan ng kagalang-galang po na pinuno ng Energy Regulatory Commission. Puntahan ko lang itong naging desisyon po ng Sandigan Bayan 3rd Division na bigyan po ng piyansa ang dating Senador Bong Revilla. Klaruhin ko lang, girl, ha, na ito pong kanya pong paghingi ng piyansa ay karapatan naman kahit na sinong nasasakdal. Lalo na po doon sa mga naharap sa kasong walang piyansa, lagi pong tungkulin ang kanilang abogado na maghain ng petisyon for bail. And dito ho, may mga panuntunan po ang ating husgado. At gaya din ng akin, siguro kung iyong maaalala, binibining Cha Guevara.
1: Yes, Mr. Presiding Chair.
2: Nakita mo naman. Mm-mm. Cha, parang Che Guevara lang ang dating, ha? Binibining Cha Guevara. Eh, naalala mo, sinabi ko dati, nung una pa lamang na sila, si Ginoong Revilla ay inihatid ni DILG Secretary Remulla dito sa BJMP.
1: Oo.
2: At siya ay nakulong nga doon. Sabi ko sa'yo, bukas makalawa, malamang makapagpapiyansa yan.
1: Oo.
2: Naalala mo?
1: Oo, naalala ko pa yun. Yun na yun ang sinabi mo.
2: So nakapagpiyansa nga po
1: at
2: siya.
1: At nangyari na siya.
2: Oo. Ano ho ba yung aking binanggit dati na dahilan kung bakit magkakaroon ng pagkakataon na makapagpiyansa itong nasasakdal? Sa alin ho bang perhaps kakulangan o kaya batas o panuntunan na maaari pong hindi akma doon sa inaakusa sa nasasakdal. Yan po ay isa sa mga naging katwiran. Tatlo silang maestrado dito, girl . Pero po yung chairman mismo, yung pinuno po ng 3rd Division, siya ang nag-dissent doon sa dalawa. Kasi ito po ay tatlo, so sila po ay nagbobotohan sa nagiging desisyon ng division. Ang chairperson po ay si Associate Justice Carl Miranda. At ang kanya po mga kasama sa lupon ay sila Associate Justice Ronald Moreno at Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos. Ang sinasabi po kasi mga kapatid rito ho na nasasakdal, gaya po ng akin nabanggit na pinag-uusapan natin dito ay malversation. Ito ho yung walang piyansa na kaso, yung malversation. Yung pong malversation, may mga elemento po ito. Ito, mabilis lang po ito ha, para maintindihan po ninyo. Ano ba ho naging katwiran nung dalawa pong maestrado? Oo, ang malversation po kasi may mga elemento. Anong unang elemento? Na yung offender is a public officer. Pangalawa, siya po ay may control, either ho siya ang humahawak sa kanyang opisina o siya ay may control doon po sa pondo na ginagamit sa mga proyekto o programa ng gobyerno. Siya po ay may control, siya po ay mayroon pong desisyon sa mga pondong ito dahil po sa kanyang posisyon. Yeah. Dahil po sa kanyang pinanghahawakan na posisyon sa gobyerno. Pangatlo, ito pong sinasabing pondo o ari-arian po ng gobyerno, ay nasa kanya rin po ang pananagutan. Okay. Ito po ay pampublikong salapi o pag-aari po ng estado ng mga propriedad kung saan po naman siya po ay isa sa mga sinasabing may pananagutan. At yung panghuli po mga kapatid na siya ay gumamit sa naturang pondo o ari-arian sa hindi wastong pamamaraan. At o kaya siya'y pumayag na ang naturang salapi o ari-arian ay magamit po sa maling kaparaanan. So magkaroon po ng misappropriation.
1: Mm-hmm.
2: At siya ho ay pumayag na mangyari ito. O kaya siya mismo ang may gawa nung maling paggamit po sa pera o kaya po ay propriedad ng pamahalaan. Yun po mga elemento. So ang sinasabi po nga nung umpisa pa lang, sabi ko, malamang ikakatwiran nito. Ano ba kwento ho dito? Sa kaso po ni Ginoong Bong Revilla, ang sinasabi po na siya umano ay hinatiran ng pera bilang paunang bayad para po doon sa katuparan ng mga proyekto na nasa plano ng DPWH. Right? So sabi ko nga, yung pera na ibinigay kay Ginoong Revilla, umano, ay pera ng kontraktor. Hindi pera na nanggagaling sa DPWH. Right? So meaning, yung pera ay galing sa pribadong contractors na ibinigay umano dito po kay Ginoong Revilla. Aba, yun nga ang sinasabi ng dalawa na yun daw hong assuming daw po na totoo yung kwento ng mga testigo dito, yung pera nga ay hindi naman ang gagaling sa kaban ng bayan. Pera ng pribadong individual na umano ay may kontrata sa mga paparating na proyekto. Okay. Pero ang sabi po ng mga kapatid nung chairman division, yun nga ang sabi niya, ganun din yun. Ang sabi niya, kasi yaang in-advance na perang niya ng pribadong mga kontratista, saan ba nila kukunin ang pagbawi dyan? Di eventually, sa pera din ng bayan. Yun ang sabi po noong nag-descent dito. Ang humarap po dito mga kapatid na mga testigo ng prosecution ay ito pong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating District Engineer Henry Alcantara, at maging Direktor ng DPWH sa NCR na si Gerard Apulencia, at ilang pa pong mga DPWH staff. Ano ho ba ang sinasabi po nila dito sa kanila pong salaysay? Kasi yung iba ho ng mga akusado rito hindi pinagbigyan dahil daw po sa matibay ang ebidensya. Pero ang sabi po ng dalawa, dahil daw po sa hindi convincing yung ebidensya, hayaan natin na makapagpiyansa itong isa. Pero sinasabi po nung nag-descent, sandali lang. Itong iniharap ng prosecution ng mga testigo dito, sinasabi, ano ba involvement dito nitong nasasakdal? Di ba nga meron pong binabanggit na mga pagpupulong tungkol doon sa mga listahan ng proyekto? At pagkatapos yung mga proyektong ito, sino ba ang nag-propose noong proyekto? Kung atin din pong maaalala, ito pong si dating DPWH Secretary Bonoan ay nagsalaysay din sa mga naging pagdinig ng Senado yung binabanggit niya na mga ang tawag doon sa mga proponents, meron siyang ginagamit na word roon mga meron pong mga binibigay ng alokasyon para doon po sa mga proponents, no? So sinasabi po dito sa mga testimonyang ito ng mga humarap na testigo po ng prosecution, hindi naman malapaglalaanan ng pera yung particular na proyekto sa Bulacan kung wala pong nagsabi na lagyan mo ng pera ito. So ang sabi po nila, ito nga pong nasasakdal ang siyang naglagay umano ng pondo. So ang sabi po naman ng dalawa, wala naman kayong ebidensya dyan. Pero ang sabi po noong nag-descent po at maging ng mga testigo, paano ka naman bibigyan ng advance na komisyon, leadership fund, paano ka naman bibigyan ng advance na komisyon kung hindi ka naglagay? Ilang alam sa iyan? Hindi ba? Oo. Paano ka bibigyan ng advance na komisyon kung hindi ka naglagay? Di po ba? Well, anyway, so dito po, again ha, mga kapatid, ito po lamang po yung aking pong inilalahad sa inyo, binabasa, hango din po sa lumabas pong desisyon at mga artikulo na hinimay po itong isyong ito. So, sino ho ba ang nagsabi na naghatid siya ng pera? Doon mismo po sa tahanan at mismo personal na tinanggap. Ito ho, personal knowledge. Ito pong mismong si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, di po ba? Na sinasabi daw pong malapit na kaibigan at kumpare, both sides ito ha, anak ko, anak niya, etc. Ito pong nasasakdal. So kung ating pong, hindi ko na po uubusin pang ating oras kasi nga marami tayong pag-uusapan. Kung ating pong aanalisahin itong naturang desisyon, mga kapatid, yung pong sinasabi nito pong dissenting opinion, kumbaga, eh, hindi mahirap daw unawain kung bakit maituturing mong matibay ang ebidensya kasi yung ibang nasasakdal, hindi nyo pinagpapiansa, hindi natin pinagpapiansa, pero halos yung mga elemento ng mga taong ito, pareho din po ng mga elemento nito nasasakdal and ito pong nasasakdal na pinagpapiansa ninyo ang sinasabing tumanggap na ng pera kumpara doon sa mga ayaw niyong papiansahin. You know what I'm saying? Yes, ito ho lamang po ay factual ha. Factual po na diskusyon dito po sa naging desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division na outvote po yung chairman ng division dito po sa pagpapiansa. At uulitin ko po, karapatan yan ng nasasakdal. At ngayon po, dahil sa pangyayaring ito, eh may kaisipan. Eh kung sinasabi ng dalawa na mahina ang ebidensya kaya pinagpiansa, eh baka naman mauwi ito sa dismissal. Ito po ang testigo dito, mga kapatid, personal knowledge ha. At ito ho mga kapatid, may mga dokumento rin po nung sinasabi ng mga allocables. Oo, etc. etc. So ito ho'y madidismiss eventually. Eh, well, hindi ka na makapag-aapila dito ha kung ikaw prosecution. No more. Once dismissed. So ito ho'y hamon ngayon sa prosecution. Pero ang sabi po naman nito pong si Ombudsman, eh mukha daw pong merong...
1: May sinasabi sila na parang iaapila pa nila ito.
2: Hindi,
1: eh.
2: hindi. Oh. Meron sinasabi siyang word. Ha? Meron daw pong... May word siya sinabi nito hong Friday. Ano sinasabi niya? Merong trumabaho. Yan ang word. Yan din ang laman ng ating balita kanina. Trumabaho. Eh, ayoko po naman mag-isip ng gano'n na itong mga taga-Sandigan Bayan, eh... kaya mong trabahuin.
1: Oo nga. Ito mismo yung sinabi niya. We predicted this to happen.
2: Okay.
1: Alam naman namin ito.
2: Mm-hmm.
1: Meron talaga mangyayari na mukhang natrabaho.
2: Ayun.
1: Na magkakaroon ng grant of bail.
2: Ayun. Okay.
1: Oo.
2: So, mga kapatid, kung yan po ang nangyari sa kaso po ni Ginoong Revilla, uulitin ko ha, mga kapatid, karapatan niya po yan. At ito ho'y factual discussion lamang. Eh... hindi humalayo na makapagpiansa rin po yung isa na nando doon ngayon. Kasi nga po, dito ho sa sinasabing, interpretasyon nito pong mga maestrado sa mga naging salaysay ng mga pangunahing testigo, mga dokumentong iniharap ng prosecution sa kanila pong logic, sa kanila pong kaisipan, mga kapatid. Yung kanila pong logic. Kasi itong si Miranda, simple din po yung kanyang logic eh. Of course, jiving din ito sa kaukulampong testimonya at ebidensya na iniharap ng prosecution. O, jiba?
1: Gusto ko matanong si Ombudsman kung sino ang trumabaho. Yun lang ang tanong ko.
2: Think about it!

0: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo.
1: B1079.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ako si Gasabel Gas, at ito ang Forensics.
7: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
8: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
9: Hi, schoolmates! Welcome back to my school! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
10: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
9: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
11: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
12: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things

0: TikTok po, humihingi ng pangalan. Kaibigan, nabanggit ko na kanina ang chairperson, Associate Justice Carl Miranda, at ang kanya mga kapwa po, miyembro ng 3rd Division, ay si Justice Ronald Moreno at Justice Fritz Brian Anthony de Los Santos. Yung dalawa ang bumoto pabor doon sa petition for bail. Jarius, nasa linya na ngayon si Attorney Francis Juan, ang chairperson po ng ERC. Good morning po, Chairman.
1: Good morning, Manong Ted, DJ Chacha, and sa lahat na nakikinig.
0: Salamat sa panahon. Ito po'y napaka-importante. Sana nga po maintindihan ng ating kababayan po, no, ang napaka-komplikadong isyong ito. Para po natin maipaliwanag. Una po sa ating katanungan, naglabas po ng advisory ang ERC requiring all distribution utilities to submit system loss data for the period of 2021 to 2025. Bakit po, sir?
1: Oo, bagamat meron na kami mga datos, yung mga ilan-ilan na datos, meron din mga bungi-bungi doon sa aming impormasyon, doon sa mga nasumite. So minabuti namin na pag-submit sila ng panibago lahat doon sa format na gusto namin para mas madali siyang ayusin at mas madaling mapag-aralan.
0: Pag-aralan po sa anong aspeto po, Chairman?
1: Una, kinakailangan kasi makita natin yung pagkakahimay ng technical at non-technical system losses para kung aataduhin natin itong problema ng system loss, kung saan natin uunahin, kung saan natin maaaring pwedeng maibaba ang umiiral na cap o kaya ay matanggal ito, habang naghihintay of course doon sa pag-amyenda ng IPIRA kung talagang ito ay matatanggal na ng lubusan.
0: Okay, nabanggit niyo po yung cap, ano po na sinasabi ho ninyo, hangganan cap, no? Pwede ho ba nating liwanagin lang, ilang pong porsyento ng system loss ang cap para po sa mga pribado na mga utilities at doon po sa mga kooperatiba?
1: Para sa mga pribadong utilities, ang feeder, o ito yung nasa distribution na level na boltahe, ang feeder system loss cap ay 5.5%. Para sa mga electric cooperatives naman, ginrupo natin sila ng tatlo. At ang bawat isang grupo, iba-iba ang cap na umiiral. Mula doon sa cluster

0: at mas mataas ang cap para sa kanila. Pero over time, kinakailangan nito kasi na revisahin din, baguhin at kung maaari pa siyang maibaba.
1: Opo, bago po natin talagang pagtuunan po ng diskusyon yung system loss na yan, yun ho bang mga cap na ito ay nangangahulugan na hanggang doon lang dapat umabot ang system loss mo, otherwise, ano mangyayari?
0: Kung sosobra yung aktual na gastos nila na related dyan sa system loss, sila ang magpapasa nito, i-absorb nila ito.
1: Ngayon po, yung system loss na yan, dalawang klase po kanin yan. Isang technical at saka non-technical, di po ba?
0: Opo, tama po yun, sir.
1: Opo. Meron ho bang kaparaanan para natin malaman kung ilan ba talaga yung technical na system loss at yung non-technical?
0: Opo, meron po silang metodolohiya kung paano nila natutukoy kung ano yung prosyento na sumasama doon sa kinukonsiderang technical loss at yun naman na kinukonsiderang knockaw or non-technical system loss.
1: Opo. Ang system loss ho ba ay paano po nakikwenta, Chairman?
0: Una po ay kinukuha natin yung kabuang dami or yung kilowatt hours na na-deliver doon sa distribution network ng ating mga utilities. At kukwentahin din naman yung kabuang na metrohang kantidad or yung kilowatt hours sold to the consumers or yung mga customers ng utility. Yung balance o yung difference between the two, ito yung tumatayong system loss.
1: Mm-hmm. In other words po, parang energy input minus energy output equals system loss, Chairman.
0: Opo, tama po yun, sir.
1: Opo. So ibig sabihin po, kung magkano, kung ilang kilowatt hour ang aking binili sa source ng kuryente, ilan yung aking naibenta actually ng kuryente, yun po yun. Ang difference no, system loss.
0: Yes, tama po.
1: Okay. Ngayon po, so itong system loss na ito, may technical ng technical. Ang technical po, yung mismong sinasabi nga, tama ho ba yun yung prinsipyo, with all due respect po sa ating mga mambabatas ha, yun ho, physics pong pinag-uusapan dito, yung heat dissipation na ang kuryente mula doon sa pinanggagalingan niya kapag dumaan sa kable, talaga pong may nawawala na dahil po sa physics, no, yung heat dissipation kung tawagin, talaga may nawawala po na bultahe.
0: Yes, opo, yung kuryente nawawala dahil dumadaan siya sa kawad, nagiinit, at itong init na ito ay lumalabas. At ito nangangahulugan na may kuryente or energy na hindi na makakarating doon sa paroroonan.
1: Okay. So, ibig sabihin po talaga na yan po ay unavoidable. Kasi meron pong isa na, hindi ko na babanggitin ang pangalan, may nagsasabi na, kung tamang akin narinig sa panayam, na sinasabi po na maiiwasan daw po itong technical loss na ito. Totoo, maiiwasan ba ito?
0: Pwede pong mapababa kung halimbawa ang problema ay yung size ng kawad at malaki yung volume na dumadaan ng kuryente, maaaring mas palakihin yung kapasidad ng kawad ng kuryente para menos mabawasan. Pero hindi nyo po totally matatanggal na talagang mayroong nakakawalang init.
1: Opo, opo. So talaga pong hindi yan maaalis. Meron at may mawawala pero may kaparaanan para mabawasan. Yun na nga po yung upgrading nito pong mga players natin sa generation, transmission at maging sa distribution.
0: Opo, lalo na po sa distribution, pero kung mag-upgrade sila, kakailanganin din silang mag-invest doon sa mga bagong linya o pasilidad at mga ngahulugan nito na kalaunan, hihingi din sila ng adjustment o pagtataas ng singil nila para mabawi ito namang kanilang pinuhunan sa mga makabagong linya at pasilidad.
1: Kaya nga po sinasabi na meron pong mga investor dito po sa industriya po ng distribution kasi nga kinakailangan po na mayroong pamumuhunan sa ganito pong uri ng mga upgrade para ho, sabi nga ninyo, mabawasan po yung isang problema na technical system loss.
0: Opo, tama po yan. At yung papel ng ERC pagdating dyan ay

0: i-evaluate niya yung mga proposed capex, nang sa ganun ay mabalanse naman. Kasi kung sobra-sobra na nakakailanganin mo mag-capex, tapos maliit na lamang yung benepisyo sa customers in terms of system loss cost reduction, baka mas mainam pa na tanggapin na lang na meron talagang maliit na porsyento ng kuryente na napapasama doon sa system loss.
1: Opo. So ito pong non-technical itong nakawan na ito, sa panahong ito ngayon, meron na pong mga kaparaanan para matukoy noong pong distributor, no, ng kuryente, yung retailer nito, no, ito hong kagaya po ng mga cooperative, Meralco o Davao Light, ano po. Meron kaparaanan ngayon para matukoy yung mga lugar kung saan nangyayari yung nakawan ng kuryente.
0: Opo, tama po yan. At meron din naman mga ginagawa na yung ating mga distribution utilities para puksain yan, tulad ng pagkakaroon ng mga elevated meters and yung regular na pagroronda nila dun sa lugar na malimit ay nagkakaroon ng nakawan ng kuryente.
1: Opo, meron po kasi ngayon ding tinatawag po, no, na smart grids cross-reference, meaning meron pong particular na monitoring sa isang particular pong area. Nasa ganun po doon malalaman kung ilang kuryente ang pinakawalan doon at ilang po ang kumbaga ang nakonsumo, para ho malaman din na sandali lang. In this particular area, mukhang may nagnanakaw ng kuryente. Kaya specific po na maaaring puntahan ng mga nagbabantay po sa nakawan ng kuryente yung lugar para ma-check na po mismo doon kung meron bang mga illegal connection.
0: Opo, tama po yan. Yung mga teknolohiya ngayon, maaari nang magamit upang mapababa yung insidente ng nakawan. At mangangahulugan naman ito na yung ating mga distribution utilities ay kinakailangan mag-roll out ng kanilang smart meter program, yung kanyang advanced metering infrastructure na proposal, para nang sa ganon ay maisakatuparan ito.
1: Opo.
0: Again, mangangahulugan to ng gastos sa capex naman nila.
1: Opo, yung pong capital expenditure, kinakailangan ng gastos noong pong utility. No? So, sir, sa ngayon po, bakit nga hindi nagagawa ng mga kooperatiba yung nagagawa ng mga private distribution utilities?
0: Ang iba rin po kasi ang paraan ng pagtadakda ng singil ng mga electric cooperatives, ang kanilang singil talagang purely cost recovery, yung makabawi lang pambayad utang o kaya ay pambayad sa payroll and other operating expenses. At kung meron silang kakailanganin ng isagawang capex, meron lang component doon ng members contribution para sa kanilang reinvestment fund. Kaya ang talagang limitado ang pinagkukunan ng ating mga electric cooperatives ng pondo.
1: Ngayon po sir, meron po mga lugar na dati-rati po ay pinangangasiwaan ng electric cooperative na ngayon po sinasa privado na ho talaga. As in, ito ho ngayon sa Negros, right? Ito pong ilan po ngayon na meron na pong mga private utility distributors.
0: Opo, marami na po din na mga ganyang kaso na noong nag-expire yung franchise ay naibigay ang franchise sa ibang kumpanya. O kaya naman, yung mga existing na mga electric cooperatives ay pumapasok sa mga arrangements with the private companies, nang sa ganon ay mapangasiwaan yung kanilang distribution business ng maayos.
1: Opo. So sa ngayon nga po na ito ho ang kinakaharap na problema ng mga kooperatiba, sa amin naging panayam sa kanila, sabi nila kapag nga nagkwentada sila sa system loss, no? Pati po doon sa kanilang obligasyon daw na pailawan ang mga malalayong komunidad, no, bahagi yan ng kanilang pong programa, etc. Sinasabi na ho nila ngayon, ang kaninyo ho ay maaring doomsday scenario, no, na we will not survive. Ito ho sa mga cooperatives pa lang po. Sa ganun pong mga daing ng kooperatiba, ano pong tugon ng ERC doon?
0: Opo, kaya po pinag-aaralan natin kung paano ito, kung halimbawa ang talagang magiging desisyon ng Kongreso ay tanggalin totally ang paniningil ng system loss, kung paano yung gastos o yung cost associated with that system loss, kasi hindi naman yan mawawala kung meron mga pag-amienda sa batas, kung paano siya ma-allocate kung sino man ang dapat na pumasa niyan. At kung ang distribution utility ang dapat na sumagot niyan, ay paano naman

0: ng tulong nang sa ganon ay talagang meron siyang maging kapasidad na i-absorb yung cost na yan.
1: Legally ho ba pwede yun na maging iba ang panuntunan po sa system laws ng electric cooperative sa mga private na mga distributors?
0: Nagsimula po yan doon sa RA 7832, yung pagpayag ng pagkakaroon ng system loss caps na iba ang para sa private distribution utilities at iba ang para sa electric cooperatives.
1: Mm-hmm. So ngayon po, sir, na ito po'y pinag-aaralan nga, may pwede bang klaruhin po lamang natin para ho talaga magkaalaman tayo? Meron ho bang system loss magmula sa generation, transmission, and of course, sa dulo ho na distribution?
0: Pagka po yung kuryente ay nanggaling doon sa planta at tumawid siya sa mga transmission wires, papunta doon sa kung saan na i-deliver o yung delivery point para papasok sa distribution system, mayroon din po na transmission loss. Maliit lang ito kumpara sa distribution kasi nga mas malalaki yung boltahe o yung mga tawad ng kuryenteng dinadaanan sa transmission. Kaya mas mababa lang talaga. At ito ay nakapaloob na doon sa nasisingil ng ating mga generation companies sa kanilang mga customers na distribution utilities at iba pang suppliers.
1: Opo. So meron po. Meron. Hindi maaari sabihin na ang transmission walang system loss.
0: Opo. Naka-factor in na yan doon sa presyuhan na nangyayari doon sa kuryente na binebenta at the wholesale level.
1: Oo, naka-factor na kaninyo sa wholesale level. Can you explain further, sir? Paano po?

0: charge. Ito ay kasama doon sa generation charge o yung power purchase adjustment na ibinabayad natin sa ating mga utilities bago nagkaroon ng unbundling under ITIRA.
1: So dati-rati po, kasama na ito. Kumbaga, ngayon po, naging mas transparent.
0: Opo, tama po.
1: Okay. Kaya ngayon po, naihiwalay na nga ito. Pero sa totoo lang, kasama na dapat ito nga sa presyuhan mismo nung kuryente na binibili nung distributor.
0: Opo, tama po.
1: Sa ibang bansa po yata, ganun po ang umiiral.
0: Yes, ganun po. Kaya wala silang masyadong diskusyon dahil hindi separate itong system loss charge.
1: Oo. Kasi nga po, yung nga po talaga ang katanungan, ano po, Chairman, kung mamarapatin po ninyo, kung yung po talaga ang sinasabi na nangyayari maging sa iba pong mga jurisdiction, at yun na po talaga po ang naging panuntunan na doon pa lang sa generation naka-factor in na yung system loss. Technical ito ha, technical. Ngayon gusto nga nilang ipasalo ito, alisin na ito sa bill natin sa kuryente, meaning tayo mga consumers hindi na magbabayad nito. So sa ganito pong sitwasyon, kayo, ano ho ang inyong unang naiisip dito? Paano po yung ganong klase po ng bayarin na ngayon pala umaalma na po ang kooperatiba at mga pribadong distributors nga kasi malaki-laking halaga ito?
0: Ang po pwede po kasi talaga ay yung bigyan siya ng means para mapababa yung kahit yung technical system loss. At syempre hindi nga totally matatanggal yan. So, ang isang dapat na tingnan ay kung marapat ba na magkaroon siya ng as part ng pagtatakda ng distribution charge niya, yung parang allowance for bad debts or allowance for system loss. Kasi meron talagang cost na hindi niya talaga pwedeng maiwasan na.
1: So, hindi kaya ito mga hulugan naman eventually po nang ipa-factor na rin ito sa presyuhan po per kilowatt hour from the source para masiguro po na yung system loss talaga na technical na walang control po yung cooperative distributor, bayaran na po ng consumer.
0: Opo, tama po yan. Mapa-factor in na talaga dyan.
1: At yan po talaga ang kahahantungan nito, bagamat yung improvement lang ho siguro nga is to minimize the technical loss.
0: Opo, kasi yung kung ang ating panawagan talaga ay hindi mapasalo sa mga consumers natin yung mga inefficiencies ng ating mga distribution utilities. So kinakailangan talaga na maayos yung magiging recovery pagdating sa mga cost patungkol sa system loss, nang sa ganon ay wala talagang maipapasa sa mga consumers na bunsod sa inefficiencies ng ating mga utilities.
1: Okay, and there meron na hong klarong formula dyan. Talagang maaari nyo na po itong ma-separate

0: sobrang kuryente act. Kaya yung mga future na ipa-file pa ni Napucor na pangbawi dyan sa stranded debts na yan ay hindi na niya i-file dahil ang pinagkukunan na lamang ay yung appropriation gawa ng murang kuryente act.
1: Opo, nangangahulugan po na bahagi po ng universal charges na ito ay gawa ng Kongreso.
0: Opo, tama po yan. Mga pulisiya kasi yan na nais sa batas.
1: Yes, sir. So, ibig sabihin po, Kongreso may gawa na bayaran ng mga consumers ang maging utang ng Napucor noon.
0: Opo, tama po.
1: Klaro po yan, mga kapatid. Ha? Ngayon, ito pong government taxes na ito, dito po kasi sa Meralco, hindi siya pati po sa iba pong mga bills no, ng privado, hindi siya nakadetalye masyado. Ano po itong mga government taxes?
0: Ang pinakamalaki po dyan ay yung VAT. Ito yung value added tax na hiwalay yung VAT para sa generation, hiwalay yung para sa distribution. Meron po rin na uri ng tax, ito naman yung sa lokal naman, yung local franchise tax at yung business tax na ibinabayad ng ating mga utilities sa mga LGUs kung saan sila nag-ooperate.
1: Opo. Dito po sa isang particular na bill na hawak ko ngayon, itong Benguet Electric Cooperative, no, ang kanya pong value-added tax ay generation VAT, transmission VAT, transmission AS VAT, system loss VAT, distribution VAT. Ano ho itong transmission AS VAT? Bakit iba pa siya sa transmission VAT?
0: Ito po kasing transmission charge natin ngayon, nahati yan doon sa ating ibinabayad sa NGCP at meron din component yan ng pambayad naman doon sa binili o pinocure ng NGCP na ancillary services. Ang ancillary services, ito naman ay mga generation capacities na kakailanganin ng NGCP as a system operator para at every given na hour or minute ay nababalansin niya yung supply at demand.
1: So meron siyang reserve din na itong ancillary, kumbaga, reserve supply?
0: Opo, ito yung reserves na kinukuha ng NGCP para ma-maintain niya yung seguridad ng grid, nababalansin niya sa tuwing nagbabago-bago ang demand, ay mayroon din na kaukulang natatawag na planta para matugunan yung pagbabago sa demand.
1: Pero dito po sa Benguet Bill, maliban dito po sa transmission AS VAT, meron pa siyang ancillary charge, ha?
0: Opo. Ito po nga po yung papunta sa mga planta ng kuryente.
1: Okay. So ngayon po, sir, ang pinag-uusapan, di ba value-added tax, no? Ito po ay tax mo doon sa produkto na iyong kinonsumo, di po ba?
0: Opo, tama okay. po.
1: So ang logic dito ay ang pinag-uusapan natin produkto, kuryente.
0: Opo.
1: Okay. So kung yung kuryente binili mo, kinonsumo mo, bumili ka ng kuryente galing sa generator, pinatawang ka ng value-added tax. Dumaan sa NGCP, pinatawang ka ng value-added tax. Dumaan doon sa distributor, pinatawang ka ng value-added tax. Pati yung system loss, may value-added tax. Itong taxation na ito, sino may gawa nito?
0: Nasa Kongreso din po yung desisyon ng pagkakaroon ng VAT sa ating kuryente.
1: Meaning kuryente from the generation all the way dito po sa distribution.
0: Opo, tama po. Kasi dati nung nagsimula ipira, wala namang VAT ang kuryente. Tapos napasama lang siya doon sa expanded VAT.
1: Okay, doon sa expanded VAT ho na ipinanukala sa Kongreso na inaprubahan naman po ng Kongreso.
0: Opo, tama po.
1: In other words, ito pong katakot-takot na VAT, no, na ilang pong VAT charges sa atin ay gawa ng Philippine Congress.
0: Opo, nasa batas po siya.
1: Okay. Ngayon, meron pong ilang mga bills din dito na hindi ko masyadong maintindihan. Halimbawa, supply system, meron siyang charge, metering charges, retail customer, metering system, re-INV for SUS CAPEX, etc. Maliban po ito sa mga senior citizen, lifeline rate, etc. Ito hong mga ganitong charges, sa kooperatiba po ito. Paano po ito? Bakit, ano ho ang pinanggagalingan itong permiso?
0: Yung pong

0: mga singil kasi ng ating mga electric cooperatives, ito po ay inaaprubahan ng komisyon. Ang ginawang pag-aproba ng komisyon, yung kanilang pinaka-basic na distribution charge, ito ay nahati nga sa distribution, supply, and metering. Ito ay nagko-correspond doon sa nature noong servisyong pinoprovide nila. At kung kakailanganin naman ng kanilang panggastos sa mga capital expenditures nila, mayroon silang laya na maningil nang naayon doon sa napag-usapan nila sa kanilang mga miyembro na tinatawag na reinvestment fund for sustainable capex nila. At ito ay contribution naman ng bawat miyembro para doon sa mga proyektong yan.
1: In other words, sa mga kooperatiba kasi usually po nag-e-election nga sila ng mga board, and then yung mga board gumagawa ng polisiya, and yun na nga po yung pina-aprobahan sa mga miyembro. So kung kailangan nila ng puhunan, capital expenditure para sa kanila po mga adhikain to improve the services, sinacharge ang mga miyembro.
0: Opo, tama po yun.
1: Okay, sa privado po hindi pa pwede yun?
0: Hindi po. Ang may-ari ng kumpanya, sila ang dapat mamuhunan.
1: In other words po, kaya ho malaking kaibahan talaga kapag privado na po ang siyang nangangasiwa sa distribution ng kuryente, kasi nga sila'y obligado na mag-invest.
0: Opo, tama po yun.
1: Opo, pero yun nga din po, eventually po, sa kanilang pag-recover ho ng kanilang investment, dadaan muna sa inyo ng pahintulot po para po sa kaukulang pong pagdagdag sa kanila pong bayarin.
0: Opo, dahil sila ay namuhunan, so meron silang ipinasok na kapital, whether it be through loans or kaya naman ay yung kanilang equity o yung kanilang bili doon sa shares ng kumpanya. So ito naman po ay kumikita para sa kanila. Ang kita nito ay naaayon doon sa aprobahan naming rate of return.
1: Okay. Sige po. So, sir, again, ito ay napaka-komplikado. Mainam nga po kahit papaano siguro ang iba po ay nakakasabay sa ating pinag-uusapan para mas maintindihan itong ating electric bill po, ano, at kung saan ang gagaling ang mga charges po, ang karamihan sa mga charges sa ating pong electric bill. Sir, sa ngayon po kasi nga may mga usapin na minamadali yung pag-aaproba, kesyo ang target nila gantong buwan po maaprubahan na po ito, magkaroon na po ng TWG, etc. Ano po ang inyo pong kaisipan dito sa usapin po ng pag-aamyenda sa EPIRA, at particular nga po itong usapin po ng system loss kung saan sino na po ang aako?
0: Of course, kung mamadaliin ito, syempre, we look forward naman ng maayos na implementasyon ng kung anong pag-amyenda. So, pupwede naman na amyendahan at magkaroon ng timelines, yung eventual na pagtatanggal o kung ano yung mga hakbang na gagawin para doon sa lubos ang pagtatanggal ng system loss charge. So, maaari yung pag-amyenda mangyari right away o in a matter of few months, pero yung actual na implementation may depend on what will be the outcome ng mga consultations in Congress.
1: Di ba ho dapat baligtad? Dapat muna mauna yung consultation kasi mahirap na yung parabagang legislate now, consult later. Ganun po lalabas.
0: Opo, doon sa pag-aamyenda, talagang dapat mayroong konsultasyon para yung final version ng magiging amendment o yung decision regarding system loss na factor in na take into account na lahat ng mga inputs o hinaing ng ating mga stakeholders.
1: Opo, sa ngayon po, ilan na po, we have 121 cooperatives kung tama pagkakaalala ko, ilan po ang privado na po na distributors ngayon? Go ahead, sir.
0: Mga 21, so ang reckoning po namin ay 142 distribution utilities.
1: Mm-hmm. So ang pinakamalaki po Meralco, pumapangalawa po ang Visayan Electric, pangatlo po itong Davao Light.
0: Davao Light, apo.
1: Okay, ngayon ito ho ay ito nga po yung mga privado na. Meron ho bang effect? Kasi I'm di ho ba bago ka, well, kailangan po ng prangkisa niyan, ano ho, to operate po a distribution system. Ngayon, dito po sa pangyayaring ito, maka-apekto ho ba ito sa kaisipan po ng mga mamumuhunan? Ito hong ngayon, babaguhin na po ng polisiya?
0: Maaaring magkaroon po ng epekto dahil una, ito ay pagbabago sa umiiral na sistema o legal framework

0: Ay, hindi po, hindi po.
1: Okay. Oh, ano lang ho naman po yan, eh, hindi ho naman necessarily kailangan pong gawin yan, ano? Pero sabi nga din po ng iba, dapat doon talaga din, eh, pag-isipan, pag-aralan mo na mabuti po, kasi mahirap yung announce now, complicate matters later. Sorry po. Announce now at plan later. Salamat po na marami, Chairman, at kami po ay muli ha, gagambala po sa inyo para po natin maipaliwanag po na mabuti itong napakahalagang isyong ito. Salamat po, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Ted, sa pagkakataong ito.
1: Mabuhay! Sorry sa ating katanungan na kasi mahirap po sumagot po yung chairman dyan na nag-a-appoint po presidente. Ha? Sorry po. Anyway, sige. So sana ho kayo natuto ho sa ating pinag-usapan na ito, baby girl. Ha? Napaka-importante. Ito pong, inanunsyo na po ito ng presidente, kaya ang iba ho nagkukumahog. Ang ating po lamang ho dito, tama po ito. Ha? Tama ito. Tama. Maganda po itong hakbang. Ang ating po nga lamang po ay masiguro lang po natin na hindi sa bandang huli.
2: Tayo pa rin ang sasagot.
1: Para lang po tayong, sabi nga eh, budol pa more.
3: Very good. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable...
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sincerong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH. Teleservisyo.

0: Sa Cebuana Luwalier, araw-araw goods ka.
1: True FM.
2: True FM, aba, sa mga naghahanap pa rin po ng maaring pasukan ng kanilang mga mahal na mga anak para po sa kanila pong studies sa kolehiyo, tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na merong pong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng de kalidad na edukasyon at may matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po yung practical and definitely po fruitful na papanahon. Kasi nga po, ginagabayan ng STI ang mga estudyante na maging job ready at future ready. STI E2E. Oras ngayon, ganap lang 9:22 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Salamat na marami, Boss Max 3 Coffee.
3: Excellent!
2: Amoy pa lang, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson's.

0: 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee. Panalo ka! Sarap magkape! Ang iba talaga kapag ang pinag-uusapan na, ganito mga usapin po ng ano?
1: Walang pake, no?
0: Oo, kanila ho talaga. Si patron ang kanilang importante.
1: Oo,
0: ha?
1: Ano yun
0: man
1: lang.
0: Ano mangyari? Yung patron
1: idol.
0: Namin.
2: No joke.
1: Ang kanila mang idol ang importante.
0: Oo.
1: Eh, sayang, napurnate.
0: Parabagang yun na lang ho talaga. Ang kanila pong buhay ngayon.
1: Yun na lang umiikot ang mundo
0: oo,
1: nila.
0: Wala na ho silang iba. Oo. Ewan ko ba ho? Kasi nung unang muntik na magkaroon ng Heidi Mendoza in the Senate, sabi ko, kapag ganito na, di ba? Sabi ko, may pag-asa pa yata ang bayan. Pero ngayon sa mga huling survey, parang sabi ko mukhang wala ng pag-asa pala.
1: Huwag ka mawawala
2: wala,
1: ng pag-asa.
2: Wala.
1: Ikaw naman. Malay mo naman.
0: Okay.
1: Sige.
0: Anyway.
1: Sige, habang inaantay natin yung kausapin natin, baby.
0: Anong oras muna?
1: Ako muna yung magbibigay ng oras. Sa oras nga po na 9:23. Ang tamang oras muna mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website, www.mayettdelarosa.com. Sa Facebook po, araw-araw may live selling sila mga kapatid para makita nyo po mga nagkagandahang alahas ng Mayette de la Rosa. Para masiguro na talagang legit na alahas ang inyo pong binibili, dito na kayo sa Mayette de la Rosa. Open din po for franchise ito mga kapatid. At batiin na rin natin ng good morning, nakikinig sa atin habang nagkakape, si Ma'am Mayette de la Rosa and Sir Richard de la Rosa. Good morning po sa inyo at bati na rin tayo. Nagkakape rin siya ngayon at nakatutok dun sa iyong panayam kanina. Magandang umaga, Engineer Popoy Jeronimo. Good morning! Kamusta ka naman dyan? Ayan, minsan nasa bahay o di kaya nagbibisikleta, paahon dyan sa Sumulong. Malapit po kina Kuya JB Garganera. Lagi nakikinig yan sa atin. Batiin ko na rin po ng magandang morning si Leonardo La Rosa, good morning po sa inyo. Ito yung mga nasa ano naman natin, nasa YouTube channel natin. Mamaya pong pagbati. At syempre, abangan nyo rin po. Happy hour natin mamaya.
0: Oo nga naman. At ganda umaga rin kay June Lusad at kay Violet. Ito ho yung sinasabi ko sa kanya, sabi ni June. Yung sinasabi ko, kinikwento ko sa inyo ni Chacha sa Sandigan. Hanggang June lang tayo.
1: Oo nga.
0: Well, anyway,
3: patron, ang receiver.
0: Di ba nung una nagkaroon ka na rin ng pag-asa dyan na meron tayong masasandigan? Ngayon parang siguro sabi nila, uy,
1: busy sila.
0: It's back to business. Good morning. Back to business.
4: Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka!
0: Huwag mo kasi gawan.
5: Magkano, Korean?
1: Pag public official ka, dapat ang piliin bayan.
2: Very
1: pero pag
2: good.
1: Negosyante ka, syempre negosyo.
2: Ayos na.
1: Kaya dapat, ang public official, hindi negosyante. Mamili ka isa lang.
0: Hindi
1: pwede yun.
2: Hindi tama yun.
0: Niya, parang gusto kong... ipalabas yung bahagi ng presko ni Ombudsman Remulla nung Friday.
1: Oo nga, no?
0: Dito sa mag-inang Legarda.
1: Naku po, medyo. Nagimbal ang weekend natin, partner.
0: Ha?
1: No, nagimbal tayong
0: ako, hindi
1: lahat.
0: Hindi ako nagimbal.
1: Ay, hindi ka na nagulat.
0: Kasi nung ko pa sinasabi sa'yo.
1: Totoo naman. Kasi in all fairness, last year pa po ito nabanggit din. Around November, binabanggit din naman ni Ombudsman na talagang may ano na. May, di ba may mga ganun na sila? Iniimbestigahan? Lumabas itong issue na to last year pa eh.
0: Hindi. Doon sa project.
1: Yeah.
0: Na pinasok
1: nung
0: nakababatang Leviste. Pero yung involvement ng ina.
1: Ngayon lamang.
0: Yung sinasabi ko sa inyo noon pa rin ipaliwanag natin yung pinanghuhugutan ditong provision. Ang pinanghuhugutan po dito mga kapatid mismo, yung provision po ng ating saligang batas na nakailang punto na ho tayo. At hindi lang po ito isa na senador o congressman.
1: Oo.
0: Ang klarong-klaro nga po na may mga paglabag sa ganito pong usapin.
1: Na para bagang may conflict of interest ba yan, partner?
0: Sandali lang ha. Eh, baka tayo kapusin sa oras. Reserve ito for tomorrow.
1: Naku naman. Ikaw naman nambibitig ka naman. Akala namin
0: dati
1: today na.
0: Dati ko na sinabi sa iyo ito.
1: Oo,
0: hindi
1: nga
0: ko sinasabi na ito ho particular. Tayo po nagpa-particular ha, na mambabatas. Pero ito ho yung hugot doon sa aligasyon laban sa nakatatandang Legarda. Andiyan na ba ang direktor ng NBI? Unahin natin siya kasi importanteng issue rin po ito ngayon, no, mga kapatid. Ha? Hango po dito mga kapatid sa provision na ito. Mamaya na, sige. Eh baka mabiting kayo. Kung sakasakaling itutuloy ho natin itong diskusyon na ito. Pero ako lang nagtataka, saan ang humuhugot ng plunder? Dito po sa bagay na ito na conflict of interest daw, doon umano sa paglakad. Kasi nga, parang hindi ho ginamit yung salitang lakad, pero kung pa-iralin mo yung common sense, paano nagkaroon ng ganyang kalawak na prangkisa from Congress yung 21 anyos? Kung hindi daw po umano ha, ay tumulong yung ina. Na itinatanggi ho naman ngayon, no? Ni Binibining Legarda, ni Ginang Legarda.
1: Meron siyang statement, oo.
0: Okay. Yung kasi, kung pairalin mo, kumbaga, ang common sense, no? Common sense, hindi maiano yan, hindi. Kaisipan po na, malamang. Pero, well, common sense, nakakatulong sa atin yan minsan to interpret, no? Laws and scenarios. But common sense is not proof of the crime, no? Right? Hindi siya proof. Eh, common sense lang yan. Eh, hindi. Ano ang proof? Doon tayo magkakatalo. Ano preba? Pero maganda hong pag-usapan natin din yan kasi hindi ito nag-iisa na kaso. Hindi ba? Kaya ho, yung iba nga ay namamayagpag at ginagawa pong ang negosyo o hanap buhay ang pagiging miyembro ng Kongreso at maging ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: Right? Oo. Ang kanila pong adikain, kaya ho sila namumuhuna ng bilyon-bilyon-bilyon piso.
3: Malakas sa inyo yung kartel.
0: Para ho magkaroon ng posisyon sa Senado, maging senador sa kanilang business interest. Nasa linya ngayon si Attorney Melvin Matibag, ang director po ng NBI. Attorney, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Sir Ted at Chacha. Sa lahat po ng tumatakbo sa inyong programa, isang magandang umaga po at salamat po muli.
0: Salamat sa panahon, Director. Ito po si Chacha.
1: Yes. Attorney, unahin ko muna ito kasi last August 1 lumabas sa balita na ipapasabpina nyo daw po itong si Congressman Leandro Leviste, maging itong yung dati pong adviser, si Jacinto Paras. Napadala na po ba yung sabina dito sa dalawa?
6: Napirmahan na po nung Friday kaso nag-closing of office hours na po. So today po ipapadala po.
1: Oo.
6: And they're expected to come on Thursday po.
1: Okay, Thursday po nila ito inaasahan na matatanggap. Attorney, kung sakali man...
6: Papadala po kayo. Matatanggap po ngayon.
1: Okay,
6: ngayon
1: today po, din po. Ngayon. Ayan, para lang din po klaro. Ngayon nila po yan matatanggap.
6: Tapos Thursday po yung invitation po.
1: Alright. Kung sakali po na hindi sila sisipot doon sa inyo pong imbitasyon, ano po ang next na hakbang dito ng NBI?
6: Well, we'll give them another chance na pumunta. Pero I encourage them to come kasi po, ang nangyari nga dyan, binanggit po yung pangalan nila. So, ibig sabihin, gusto naman po namin silang bigyan ng pagkakataon na magbigay linaw kung bakit dumulutang yung pangalan po nila sa usapin na ito. So, hindi naman po necessarily sila na kaagad dapat sabihin na may kasalanan. Parte po ng ating due process, yung proseso na magpaliwanag po sila at kung malaman natin na hindi naman totoo yung pagbibito ng pangalan nila nitong mga subject namin pong nahuli, tutulungan din po namin sila to go after them. Pero ang kailangan po sana dito, mabigyan pong linaw yung pangyayari po na ito.
1: Oo, kasi nga nagsimula ito doon po sa sinasabi na nailigtas nyo po doon sa human trafficking operation. Nasaan na po itong, tama po tatlong babae, tapos may isang talent manager, tama po ba yun, Director?
6: Limang babae po yung ating pong na-rescue, tapos yung talent manager na sinasabi, turnover na din po sila, tinanover na po natin yung sa DSWD po, kasi po yan po yung proseso po natin na kapag ka po na-rescue natin, DSWD po na nangalaga po sa amin.
0: Okay. Attorney, gusto ko lang po makahingi po ng mas detalyado pang salaysay para maintindihan natin ang buong konteksto po nitong operasyon ng NBI na ito. Saan ho ba nagsimula ito? Ito hong sinasabi na pagkakaroon daw ho ng pagtatangka umano na ma-entrap, no? Kung tama ho yung word na ginamit ko, o malagay sa alanganin si Executive Secretary Recto.
6: Well, para po mas malinaw, maganda po yung tanong po ninyo, Kated. Ganito po kasi nangyari. Ito pong subject namin na yung pong talent manager, so to speak, o sabi nga, bugaw po.
0: Mm-hmm.
6: Matagal na pong minomonitor po ng NCR, ng aming pong NCR office. May mga complaint na po ng human trafficking sa kanya.
0: Mm-hmm.
6: Pero kaya po nagkasa po ng operation, ng entrapment operation. Sabi na po, itong daw taong to, high-end daw po nga, babae, tsaka lalaki, yung kanyang, so to speak, yung iniaalok para po magbigay ng sexual favors.
0: Mm-hmm.
6: So nagkasap po ng entrapment operation sa isang 5-star hotel pa nga po ikinasa, dahil yun po yung setup niya lagi, 5-star hotel or private area po na ganyan.
0: Mm-hmm.
6: So nagkasap po, nang naibigay na po yung mark money, yung entrapment money po, nahuli po ngayon. Hinuli ngayon itong tao na to. Dinala po yung 5 sublet na babae sa office po ng NCR. So nang iniimbestigahan na po, dinidenay pa niya na hindi ko naman tinanggap yung pera. Tsaka hindi naman prostitution, PR lang. Yun po yung term eh. Parang usap-usap lang daw. Pero nakapasok na po sila dun sa pribadong kwarto. Nung nagigipit na po sa pagtatanong, bigla po siya nagsalita na ito bang paghuli sa amin, may kinalaman doon sa plano namin na na paninira. Character assassination po, yung term na ginamit kay Secretary Recto. Yun po yung, doon po lumabas, na nung tinawagan ako ngayon po nitong mga investigador na, sir, ito pong subject na nahuli namin, may sinasabi na paninirang gagawin, character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaya sabi ko, imbestigahin nyo, palalimin ninyo, at doon na po nagsalaysay, yung plano po nila. Ang plano pong gawin, para po maliwanagan, hindi po ipapain yung babae kay Executive Secretary Recto, kundi ang gagawin po, kukuha ng statement po yung 5 babae, kukuhaan po ng statement na ang palalabasin po ay si Executive Secretary Recto ay kumukuha sa kanya ng babae, yung 5 babae na yun, nakuha ni Executive Secretary at sinasasabihin, nagdrugs, binubugbog, sinasaktan, nagsapahagaw ng pera, ganun na po. Yun na po yung ginagawa rito. So, character assassination po, lumalabas dito, natin kung alam po niyo yung sa KGB, yung kompromat na tinatawag. So, gagawa po ng parang dossier, na ginawa po nila yon para sirain po yung isang politiko o isang tao. Yun po yung nangyari dito.
0: Ayun. So, mas naintindihan ko na, coming from you, kung saan po ito nang gagaling, itong istoryang ito na kaninyo ay gusto makuha yung panig ni Ginoong Leviste at saka nitong Ginoong Paras. Saan sila pumapasok ng dalawa?
6: Ito po, dito nagtapat na po, nag-tell all na, sinabi, noong May 26, tumawag sa kanya si dating Congressman Jing Paras at sinabi na may importante siya nga agay yung pagmimitingan. So nag-meeting po sila ng 3 beses sa isang restaurant dyan sa Quezon City. So yung meeting po nila, doon na nila pinaplano. Meron na pong salaysay na binibigay, naghahandaan ng affidavit po. Yung 5 pinapahandaan. Ang humarap po doon sa meeting, eto nga, yung talent manager na to, may dalang talent. So isasalan po yun at ang balak nila this week, ipapile po sa piskalya, kakasuhan po ng bouncy si ES Recto, tapos po magpre-press con pagkatapos. At in fairness po kay Congressman Leviste, he was not present in the meeting. Ang present po si Jing Paras, tsaka po mga abogado na nagtuturo ng sasabihin at gusto silang i-video na. Tapos doon pinag-usapan yung pera. Doon na po lumabas yung pangalan ni Congressman Leandro Leviste nung sinabi po ni Jing Paras na ang magpupondo, ang gagamit, ang magpupondo ng operasyon ay si Congressman Yandor Libiste. So doon na po pumasok yun. Doon po yung pangyayari, kaya lumabas po yung storya.
0: Meron ho ba...
6: Go ahead,
0: sir.
6: Sige po. Meron po silang text exchange message sa Viber na nakuha na po namin. Si Jing Paras, tsaka po itong talent manager.
0: Yung pong panig ni former Congressman Jacinto Paras, ano po, ni Jing Paras, ang sabi niya ho daw, sa tamang forum po siya sasagot dito sa allegation na ito. At kanya ang tinatanggi, ang binabanggit po ngayon ni Director Matibag, just for the record, at kami po sa aming programa ay bukas din po sa kanyang panig, just for the record. Ngayon po, Attorney Director, yun ho bang binabanggit nyo na handa na yung affidavit na supposed to be po ay pipirmahan nitong mga umano ay magkikwento against the ES, yan ho ba ay nakakuha na kayo ng kopya?
6: Wala po, ganito po kasi nangyari dyan. So nag-usap, tatlong meeting po, July 11, July 15, tsaka July 26 po. Yun po yung tatlong date ng meeting. So kino-coach muna po nila, kino-coach. Tapos ang balak po, this week magkikita, bibigay yung affidavit. Pag pirma ng affidavit, babayaran sila ng 30%. Pagka-file sa pistol niya po, tapos press con, babayaran ng additional 40%. Yung 30% daw, habang tumatakbo yung kaso, dun po babayaran. Yung po yung naging kaso. May sistema po talaga at kasama yung mga abogado. Yung po yung ina-identify namin. Sino yung mga abogado kasama? Kasi may pananagutan din po ito kung totoo po itong sinasabi nga po na nadisenyo ito. Pero may detalye po kasi, ibabalik ko lang po, Katid, hindi ko nabanggit. Doon sa 5 babae na na-rescue, nagkataon pa, isa doon yung isinasama rin sa 5 na gagamitin na mag-abilibig. Kaya 2 po yung nagtitestigo na parehas po yung story nitong talent manager sa anong babae na supposed to be gagamitin. So doon po lumabas yung storya.
0: Meron ho bang CCTV footage po yung mga meeting na binabanggit na yan?
6: Well, yun po yung ating ginagawa ngayon kasama po sa investigation natin na makapag-secure ng CCTV rito. Pero syempre may proseso po yan, Captain.
0: Okay.
6: Kaya kailangan po naming sundan lang po yung proseso niyan. Ngayon, ang simple lang po, kung magsasalita talaga si Kong Jing Paras at categorically sabihin niya, hindi ko kilala yan, wala kami din yung pag-uusap, mas lalalim po yung investigation natin bakit nagsasalita ng ganito itong mga taong ito laban sa mga individual na yan. Ano po?
0: Sir, yun hong bugaw lalaki?
6: Para po gender correct, lalaki po yung gender niya, pero ano po siya, LGBT po.
0: Okay. Sir, kaninyo, lumabas na lang itong mga kwentong ito nung panahon na nahuli na ho sila on a separate operation, right?
6: Opo.
0: Okay, sige.
6: Human trafficking po talaga yung kaso.
0: Yeah. Opo,
6: human
0: opo. Trafficking. Opo. Sa isang 5-star hotel.
6: Tama po.
0: Hindi kaya itong bugaw na ito, kliyente niya talaga ito, matataas na opisyal ng gobyerno? At talaga hong may engagement ng mga talents niya sa mga taong ito, kaya din naman may mga kwento-kwento na na kaya malakas ang loob kasi naging client na nila yung matataas na opisyal ng gobyerno.
6: Well, yung possibility po na yan, tinitingnan natin na Kated, actually, we have the access po ngayon sa kanyang gadget, yung telepono, because that is a subject of the operation. But just the same, we're applying for a cyber warrant para po makita namin. Although, siya naman po, voluntarily, sinishare niya yung mga information doon sa telepono. And I have to admit, Kated, meron pong mga nandun sa phone book ng telepono niya na mga medyo kilala pong personalities.
0: Nitong bugaw?
6: Apo.
0: In other words, contact siya nitong mga personalities na ito kung kailangan nila ng serbisyo ng kanya mga talent.
6: Well, that is something that we cannot assume yet. Basta sa sinasabi ko po, pag nakita po natin yung kanyang cellphone, yung phone book, makikita natin po, i-check pa rin po natin kung yung pangalan ay tumutugma sa actual na numero. Kaya nga po, sabi ko rito noon, parang Epstein yung pagkataon nito kasi yung mga pinabanggit na pangalan, yung kanatunang kinakausap natin, may mga ano po, May mga kilala talaga, mga men in uniform, mga matataas na tao, mga negosyante, mga politiko. So, yun po yung isang tinitingnan po natin dito, Katen.
0: Okay, sige.
6: So, na atin po kailangan po papalalimin.
0: Sige po. So, hindi ito, kumbaga, usapin na nagpaplano sila para kapag kinuha ito mga talent niya, para bagang i-entrap yung official, kung hindi gagawa-gawa ng kwento kahit na walang ganoong senaryo. Yun pong sinasabi ho ninyo na pinanggagalingan ito. But again, ngayon po, ha, hindi pa ho natin may tuturing, ha, na talaga pong may kaugnayan dito si Ginoong Leviste o si Attorney Jing Paras, kasi nga po iyan po ay kwento pa lamang noong pong talent manager, ha, para ho natin may klaro lamang, Attorney, no?
6: Tama po, tsaka po nung babae na isang nakasama dun sa operation po.
0: Okay,
6: so, dalawa po sila. So tama po kayo, certain, kailangan namin tingnan doon sa CCTV kung talagang nangyari yung pagpupulong.
0: Opo.
6: Although doon po sa text exchange nila sa Viber ni Kong Jing Paras, we validated the number, sila yung nag-uusap. So, to Congressman Leviste, yung statement nitong atong talent manager, pwede nating masabing hearsay pa dahil nanggaling kay Kong Jing Paras. Pero yung sinasabi po nilang nakausap si Jing Paras, that is direct testimony na pwedeng i-deny po ni Kong Jing Paras at nung mga abogadong kasama po rin sa pagpupulong. Although may corroboration na po yung testimony nitong talent manager, dahil yung talent po na isang kasama doon, parehas po sila ng story. Ano po?
0: Ito pong talent manager na si... munti ko na mabanggit yung pangalan. Yung pong... ito ba yung nakausap nyo na po mismo?
6: Nakausap ko po mismo at narinig ko po yung kwento niya mismo.
0: Opo.
6: Tapos kaya po yung isang network nagkaroon ng exclusive sa kanya at saka doon sa apa hindi po namin pwede advice po nung lawyer yun . Para pag may lawyer po siya, may lawyer na po siyang tumatayo.
0: Ngayon
6: kaya pinayagan po namin.
0: So yung sinasabi niyo yung listahan ng kanyang mga kliyente medyo as in pangalan ng mga politiko, pangalan ng mga high-ranking military officials at mga nasa gobyerno?
6: Sir Teddy, ko lang po, wala pong listahan ng kliyente. Sinasabi ko lang nung kapan-checking doon sa phone book, lumalabas may mga personalities kilala doon sa phone book.
0: I'm sorry. Wala siyang blue book. Sorry. Nasa phone book niya, mga contact numbers ng mga opisyal ng gobyerno. Opo. And it's not a crime. A crime na magkaroon ka ng pangalan ng isang public official sa iyong phone book.
1: Correct.
0: Hindi
1: tama.
0: Hindi krimen yun.
6: Opo.
1: Direktor, may isa pang listahan na binabanggit Listahan daw ng possible target aside from ES Recto. Meron daw? Isisiwalat niyo po ba ito?
6: Actually, hindi naman po listahan, pero base dun sa aming initial na pagsusuri, mukhang yung plano, meron po against sa maraming mga tawag dito, yung pong mga high-ranking
1: officials.
6: Kaya binanggit ko kanina, Katin, kung wala lang nyo, binanggit ko yung compromat kung familiar po kayo. Yung sa KGB yan, that is an operation done noong the 1950s Yung pong isang civil servant dyan, yung si John Basal, na ginawa po niya, kinuha siya ng entrapment na kasi yung pagiging gay noon sa yung pagiging LGBT noong sa British is being panicked, so nilagyan ng honey trap. Para yung dupo nang gano'y yung honey trap, sunod-sunod po yan.
0: Yes,
6: ang pinaka-recent po, sir, kung maalala nyo, yung kay President Trump, di ba po? So, ganun po, gumagawa po ng dossier ba na tawag na parang compromising para sirayan po yung isang talagang politiko. Noong ito po yung pattern na nakita namin, itong compromise na pinagamit po ng KGB doon.
1: Director, sino pa daw ang ibang target? Wala po kasi kinabanggit over the weekend dun sa balita.
6: Hindi ko po mapangalanan na meeting chance kasi po we are in the process of validating po.
1: Okay.
6: Ang malino po kasi talaga na napangalanan dito ay si ES Recto. Ang pangalan nila dun sa pagpupulong, Senator Recto pa . Yung po yung pagkakaano nila, yung pagkakabanggit po.
1: Okay. Director, last na lang po.
0: Kasi meron pa tayong happy hour
1: huli na lang. Dalawang bagay po. Director, yun pong mga babae, ano po ba ito? Mga artista, ano po sila? Talent po? Ano ibig sabihin ng talent para lang po mas malinaw?
6: Well, may, mga ano po eh, actually, hindi ko po nakita personally yung mga mga babae, ano po, doon lang sa interview na pinakita sa akin sa video. Pero ang report po dumating sa akin, meron po mga, medyo mga gumagawa-gawa po ng mga pelikula. Lumalabas po sa isang, sa isa pong ano, hindi po Netflix, basta I cannot mention
1: Yes, we understand.
6: Pero yung po yung medyo kilala platform, na grupo, yung po yung referral din sa grupo na yun. Opo, ayun, tama po, platform. So medyo ganun po, saka may mga modelo, ganun po ang profile po nila.
1: Okay, ito last na lang po talaga. Attorney Melvin, last time kasama po namin kayo, tungkol po dun sa mansion na naghingi na po ng patawad eh, yun pong nag-post na social media content creator. Ano pong plano nyo doon?
6: Opo.
1: Magsasampa pa rin po ba kayo ng kaso?
6: Yes po, DJ Chacha, piniprepare po nung aking lawyer yung kaso against Sasot, lalo na inadmit niya po na ganun. Kasi the damage was done eh. Medyo hindi po maganda na practice eh. So I appreciate na nag-apologize pero binalita tapos eh ginawang content na po ng kung sino-sino. Paano na yung mga hindi nakabasa, nagkaroon na po ng judgment po sa atin eh. So we should not tolerate po yung ganito. Kailangan po papanagutin po natin.
0: Yung mga video po na amin napapanood relevant to this case po ng honey trap, saan po galing yon? Saan galing yon?
6: Yung pong video ng paghuli po ba?
0: Itong pinalalabas ng sa media, itong may mga kababaihan, saan po yun?
6: Meron pong baka body worn camera po yung atin lagi mga operatives. So okay. Tapos we can provide naman po yan sa mga nagko-cover po.
0: So kumbaga po, parang pinadadaan yung mga kababaihan and then yung sinasabi na mga tumatangkilik sa umano'y kanilang serbisyo, ito ho yun, nanonood lang sa kanila, ganun po yun.
6: Well, yung video po ba ng paghuli yan, sinasabi nyo kasi yun po yung meron kami.
0: Ito ho yun, ito yung video ngayon, may mga nakaupo po sa isang sofa. Oo, itong kababaihan, ito po yun.
6: Ay, hindi po sa amin galing yan eh.
0: Nag-check. Ang sabi
6: kasi
0: po,
6: nangyari po lang doon sa
0: NBINCR eh. NBINCR po nakalagay.
6: Yung pong entrapment dyan sa hotel, wala pong nangyaring hubo-hubo. Ano po?
0: Opo, wala.
6: Ano pagkabot po ng money?
0: Wala.
6: Inuli na po. Sa loob po ng ano yan, ng hotel po.
0: Sige.
6: Sa kwarto na po ng hotel
0: dyan. Opo, just to be clear. Sige po, salamat na marami, Director, sa inyo pong pagliliwanag sa isyong ito.
6: Po.
0: Thank you very much. Abangan po sa aming pagbabalik, ihabol natin to. Magandang balita po naman. At Nanay Christopher Min, salamat na marami, Nanay, ha? And thank you, Nanay, sa iyong impormasyon. Be right back.
7: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
8: hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
9: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna, kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
10: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
9: Yeah.
10: Oo, tulungan kaya natin.
9: Oo, pakontak natin.
10: I-guess natin sa show.
9: Oo.
10: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
9: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
10: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
11: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

0: Bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere!
0: Sangla!
1: Personal loan!
2: Jewelry!
1: Negosyo loan!
5: OFW!
3: At motor loan!
0: Basta loan!
1: Sa Cebuana,
4: goods ka!
0: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Everyday panalo sa Cebuana Lumiere. Araw-araw, goods ka!
7: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
8: FM. Good morning kay Darly The Roca.
1: Uy,
8: Nanay Lidia, salamat na marami ha. Salichon po at saka pancit noong Friday. Happy birthday. And Darly, sa mahal nga ng presyo ngayon ng petrolyo ha, sigurado ako ang sakit ng ulo mo, di ba? Kaya panahon na para mag full electric sa ginagamit niyong sasakyan sa inyong negosyo. At dito, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric na passenger vehicle, abasakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver. Nako, panalo ka, Darly, sa Harabas TM300 EV at maging sa bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck. Sagot tayo ng Tornado EV Light Duty at maging tractor head yung kanilang EST 6x4 heavy duty. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business, go Photon Electric! Punta na kaagad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Go Photon Electric! Si Mary Mon Reyes ngayon, live in the Senate, baby girl.
9: True FM, live report.
1: Mary Mon, kamusta dyan? Anong update?
10: Marong Ted, DJ Chang, ngayong alas 10 ng umaga, magpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saan tututukan naman ng prosecution panel kung paano nagasta at liquidate itong confidential funds ng OVP maging ng DepEd noong 2022-2023 na pumapatak ng 612.5 million pesos. Ang una lang ipepresenta o ipapatawag mamaya bilang testigo, itong si Roderick Wamil, former state auditor ng COA, yung Intelligence and Confidential Funds o Confidential Funds Office. Ito, bukas naman inaasahan itong si state auditor Celine May Del Campo at sa Miyerkules, ay si House of Representatives Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. 13 na witnesses ang nakaprepare dito o nakalista sa prosecution para sa Article of Impeachment na mayroong alleged na misuse o maling paggasta sa public funds o confidential funds. Pero maaaring hindi na nila i-present lahat-lahat kapag itong mga allegasyon ay na-establish na sa pamamagitan ng kakaunti pang or lesser na testimonya o kaya naman ay documentary evidence. So nakita na natin, nagdatingan na dito yung defense panel pati yung prosecution panel at inaasahan sa ilang minuto lamang magsisimula na ang impeachment trial. Kaya muli, mobile journalist Mary Mon Reyes po para sa Ted Pailon, DJ Chacha sa 105.9 True FM.
8: Mary Mon, pasingit lang nakatanungan ito. May balita si Chacha kanina, yung si Piatos. May haharap na ano
1: haharap
8: na Mary Mon Piatos?
1: Hindi Mary Mon. Ay, Mary sorry. Grace kasi yun. Sito si Mary Mon.
8: Mary Grace Piatos.
1: O, gano'n nga ba katotoo yun? Nandyan daw mamaya si Mary Grace?
10: Sa ngayon, hindi pa natin siya nakahagilap eh. Pero parte kasi siya ng listahan talaga ng witnesses. Pero nakadepende pa rin kung mapakita na ba nila talaga ito o kung ang point ba ay wala talagang nag-e-exist. Kasi lumalabas pa rin sa paghahanap nila, paghahalupog sa records ng PSA, wala talagang mahagilap na Mary Grace Piatos. Pero dahil parte ito ng mga ipapatawag na testigo, yan yung aabangan natin sa mga susunod na araw.
8: Okay, sige. So, abangan ang susunod na kabanata. Yun lang, senador na nakabarong sa kaliwa mo, nakangiti ba yan o parang...
1: Sino ba dyan?
8: Oh, si Senator Bongo, nakangiti ba siya?
1: Nakangiti. Parang... Well, hindi lang labas ngipin. Kasi sa mga nakikinig sa radyo, ang background niya, yung pictures ng ating mga senador.
8: Si Senator Bongo, nakangiti ba? Parang nahihirapan something o... So, orang ngayon ko na napansin.
1: Oh, sige. Marimon.
8: Regard sa kanya. Salamat na marami, Marimon.
1: Thank you. Yan nga po si Marimon Reyes live sa Senado. Alas 10 po magsisimula. Though last time kasi sabi nila baka mga 10:30 na.
8: Napahaba diba? Tayo ng interview dito kay Director at napahaba din po kay ERC Chairman. Salamat na marami, Chairman. Mm-hmm. Kasi nga ito ho'y importanteng issue na kinakailangan natin maipaliwanag at maintindihan po natin. Ano
1: ho?
8: Sige, sa paano ba ganyan? Sorry po doon sa atin nakantabay po sa ating happy hour sa atin po namang winner. Again, kami po'y nag-iimbita sa inyo. Kung nais po ninyo manalo po ng ating papremyo, 2,000 po ang ating minimum price. And of course, no, yan po ay depende. Pero marami na po ang nabiyayaan po ng higit pa sa 2,000 piso. So muli po, lalo na po sa mga magulang po na nahihirapan sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ang aming pong programa ay aming pong iniaalay. Baka po kami din po maging daan para po sa pagdaloy ng biyaya mula sa ating mga happy anonymous. So be happy! Don't worry, baby girl.
1: Babalik pa tayo bukas, partner.
8: Talaga naman ang ganda ng ating baby girl, oh.
1: Hindi ako makamove on sa listahan, sorry. Ay, sorry. Ang hirap
8: listahan
1: talaga ngayon.
8: Ng
1: utang. Yung mga may utang sa akin. Kasi Lunes ngayon, eh. Kaya, maniningil ako.
8: Kaya, alam nyo. Yan. Oo, oh, alam nyo.
1: Tsaka, sorry ha, balikan ko lang sinabi.
8: Darly, good morning Darly. Yan ha.
1: Gumagawa ng pelikula pero hindi daw sa Netflix, sabi ni Director Melvin. Nagpapaisip tuloy ako sa kaya yun.
8: Sige.
1: O sige, kami po iaalis na nai. Baka alam mo, balitaan mo kami. Ano ba yan?
8: Sige.
1: O sige po.
8: Abangan na po ninyo si Ma'am Cheryl Cosim.
1: May letter L.
8: Cheryl Cosim.
1: Ma'am Cheryl Violet, till we see each other again. Alright. O sige. Eksakto, alas 10 ng umaga. Maraming salamat mga kapatid. Manatili pa rin po kayo nakatutok. Napakagandang Lunes ng umaga mga kapatid. Huwag po maglilipat. Marami pa tayong magagandang programa dito po yan sa True FM. Kami ng aking partner. Magbabalik po bukas para sa iba pang mga balita, impormasyon at syempre, public service. Dito po yan. So, 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Bye-bye. B1079.
5: The Boss's Radio Time. It is now 10 o'clock.
11: Time check brought to you by
12: San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Pil na pil ang

0: Tunggahan na pang pananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos? Aniya na ang iBerry!
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: the nine.
1: Kibasa's radio time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

drops a rose.

0: Take care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up! It's Retro City.

mo good man din tuit buutan. Tara din niya hat. Anyway, nga di kita kasangkayan, hit mapasok, kan waray wantas. Nga baga, padayon. Dito man po yung dibayaan. Impeachment. Para hiton aton vice presidente. Pero kung para ha, kung tama na, sobra na. Itaton mga kanya-kanyang mga desisyon. Waray man hinikaragbuot. Diba? Di ko na lagi kinumpara. Asa rin pala nga tingak dito ni Ibang Naso. Di ko na lagi kinumpara. Naking kantuan yung Pilipinas. Doron karayo. Duhala. Pero may lahat akong tagduha. Kaya may nga tag itong nga mga saad dito. Amo gudla. Siyempre, o po di dahit iyo pag-irespito. Di ba nga nasod, mga stilang kumbaga, sukadlahin eh. No? Kumbaga, di rila ininit ibang mga tao, mga saragwakon, siring paman. Pero mila kita papriho mga buutan, mga tangkod. Ay sus!

yung pataga Eastern siya marang napulahan iya. Yung binuwa na liwat kita. To yung man lahim liwat. Ano di ka panganit makapan mo ipuhay nga ditong 2028 ora-ora man. Ay naman ka man sumatit iba ha. Nga ini na nga impeachment posible tablahon. Ha? Logo ni nga to ka lang maaram ka. Naingad to ka lang baga maaram ka kung ano itong tablahon. Kayo ugan, pastilan. Alam siya na, ingay pa. Balita ano, ingod may himo talaga nga diri. Magkagawa si tangay, igsubat. Pero ini din yung mga kasangkayan, kung baga haton na panlantaw, kung diri lang baga, kay, maaram naman kita itong isen ko pa man duwala impermi, this is always two things in this world. Di nga nin sobra nga panmulitika, no? Sobra nga panhustisya o kulang nga panhustisya. Duwala ini. Alam na lang kamo ito, maaram naman kamo ni tatabo, no? Especially yan na ito naton mga inin aadaha puesto ha posisyon. Kay permi man ito, bisma panginanoon. Hingada ka na nga nililit nga administrasyon. Kung hino itong magliriwan, kung may magliriwan man, kita ang tanala kung mga kabulig hiton aton nasod o mga kabulig ha aton tagsa-tagsa nga mga nagkukuri. Diba? Parit kaupayan hit nga tanan. Di, ako di man nakininakontra tinuhula. Yan ang anak nakakita nga kung itong tao good man, sincero nga itong iya attitude, itong batasan ba itong tao nga pagservisyo good ba nga dito aton mga constituents. Pamati ko, dakot pag-asa na magiging malinang puson. Diba? Kaya din hipala, sharing pa man itong ibang mga reaction. Di ka dito matutuhay ka, oyu, kaya ito kita nalat nga impeachment. Sharing ko, ini, nagsusunod kita. Diba? May edad kita due process. Bis pa itong anon himuon itong administrasyon, anon hit kontra, di itong mawawara. Kadiunano ka mag-upay itong imo ginihimo nga programa balaod nun nga dahil itong imo administrasyon kung imo man, nga dahil itong imo mga tao kung imo man. Pero bisyan pa itong pag-inanoon, sharing pa naton, maraot itong permit kontra. Eh, hindi ako talaga oo. Daw, kung kontento ka mo hiningagin, eh, presidente hiya, ano niya siya rin? Ano siya rin ng President Bongbong Marcos? Nahiyain presidente. Pangulo ako ng aking, oh, kasi ganun. Di rin nga niya pamilya. Ha? Eh, di rin nga, hindi nga yan, kasi ko pangulo ako. Ay, baka mo bangin, baka sumering it-administration. Ano ba? Sinabi mo? Nasa rin ang presidente. Hindi ako. Hindi rin kay Pangulo ako. Hindi, nagsaya nga rin ang Pangulo na hiya, pero nasa rin ngayon yung intro nga. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi rin daw presidente ito era pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Stilan. What a teach. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo ang aking kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino niya. Pangulo hiya hiton kapwa Pilipino. Diri hiya Pangulo hiton iya pamilya nga diri hiya Pangulo hiton iya mga kasangkayan. Yun. Pangulo ako sa inyo at ang aking kapwa Pilipino. Upon kita ngayon. Kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino, kinakalaban mo sa ano? Sa eleksyon, natural. Ano na ba itong impeachment yan ha?

0: nga gawasat ngaran kay ini nga Gris Mary Gris Piatos. Kakarawat gada ko dog si Tinta Milgadla di matdako. Ay nako. Nakita didahan pag audit. Kao man pala han in impeachment trial sa Senado ha pagkena. Wala pa nga magiha, no? Pero baga ikaw nga siguro mas maoro aram kontrahakon. Ikaw nga nag-alin sa sunod, mahalatan hinduro ano. Di pa nga, saan abutan? Di riyada, papaspasan ini. Papaspasan ini ni. Ha? Ombudsman, Hisos! Buhin rimul niya. Hingkala ta ganudog, kumbaga, di man ako bugado, di man ako membro ito ng mga sering panera panyero pero katawa-tawa ka dodo kuno siya hay ito nustisya Pilipinas no sering pa itong iba itong reaction diba justice ano hindi totoong justice justice for all logo ditong kamasakit itong mga minsyahe. Inkokot ko lahi te naga presidente ni sa Senado. Oh, han to yan senador, Senate President Ilunggugid. Oo. Oh, nasing ya. Inuuhaw ako. Buga liwat yan kan Hesus Kristo. Hani anak kada pamati ko dire no busog iya. Iya na kay waran niya puesto nasing na ya. Inuuhaw ako. Hitun tinuod nga pagserbisyongan tinuod nga hustisya it Pilipinas. Logo da no. Abogado ko dito niya. Pero inuuhaw lang ya piya. Hiniya na ang administrasyon. Amon liwat. Kaya nun unang administrasyon, busog ya. O busog ya ang administrasyon na nakinuod to. Oo. Siyempre kaya rin to partido. Diba? He had to anay Senate President. Yan na, relax na. Franklin Delon. Ginkokot ko lang ito niya. Ngayon yung mga minsahe nga duruhin ka sering paman hinumduman. Ngayon na itaon aton mga politiko. Itaon aton mga nagka nanlingkod. Nga aton pinan... Nanlingkod ito nga. Kaya pinanmili naton. Diba? Pumili kita hantong mga ibang mga nagsenador. Yan na. Pumili kita ito nga nga ada pwesto. So, inuuhaw kaya nga. Ano na ba ikaw nga hustisya naton? At mga senador. Butang la dida ka artista, butang la dida kay kilalahan mga tao, ngimbutos. Nagiina ano man heran dito, in artista. Nanga nga. Ini sayop. Ayaw, sinya nga sayop ko. Oo sila nga, nga butos, dyan ito na erati butos. Ay, nako ang buhay talaga, o ganun talaga ang life. Di ba? Adiman, mga kasangkayan, mga suki kong ating pamati. Pamati daw niyo, kung kontento ka mo hininga, ano ni Bulatix dito amon sa yung Bulatix. Andan siya, ingon sa Cebuano, no? Ah, Ilara do, Ilara. Ganda, yaw-yaw na, Ilara oy. Tagi, gadman ni yun, baga pamati, gadman siya yung ni Tito Boy Abunda. Pamati, gadman kami. Mr. President, pamati antay ka, in fairness. Sige, yaw-yaw, Mr. President. Emo niya na panahon, kaya di ako, sige. Yaw-yaw, Mr. President.
1: Ayon sa Ombudsman. Ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito.
0: Ha? Patong-patong na? Masakit sa akin ito? Masakit ko talaga eh mo? Oray, manahan naman yung mga big fish, Mr. President. Mr. President! Ade ko, hat yung mga big fish. Waray mo. Mga buti ito man ng kananakop. Aray, mat yung mga big fish. Sige, God. Padayon, Mr. President.
1: Ngunit kailangan nating gawin ang tama.
0: Talaga?
1: Hindi ako pangulo ng aking pamilya.
0: Bali,
1: hindi
0: tao.
1: Ako pangulo ng aking kaibigan.
0: Wow.
1: Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Stilan! Tungkulin ko! Ay, nako, kapag inuwatan ni mo, Mr. President, ah, sharing pa ni Kauyo, tell it to the Marines. Ang buhay ko'y marinero, el kapitan, el kawatan, el kawatan. Ay, nako. Ilan ba masusulba rin eh? Sige net impeachment, didi. Mara naman kami ito kung natabutan. Hindi nalang ito mag-iinaringa siya. Itaon ulit maaram ito kung nahain ko dito. At the end of the day, I'm not a lawyer. I'm not also a CPA. I'm not an accountant. Di ba? Nagsusumad lakit ka matuoran. Pero ako dito mga ginagastos niyo dida sinado. Gastos ha? Tagpira ko dito yung giniinimbestigar ka milyon. Samantalit gastos in Pilipinas, it's almost trillions of pesos. Pero tatutang yan na, 13 trillion plus. If I'm not mistaken, Mr. President, I would like to address my message and appeal to our president. Kung namamati, may nabungol nga at presidente yan. Masing pala, at ikauyuin uli na na Pilipinas. Pipinanbusa naman liwat. Balit! I would express my baga reaction. Oh, pastilan. Harayo ka din duro. Number one siguro, Mr. President, tuhayaan na mga batasan ni Dahas Saludit Malacanang. Batasan pala. Attitude, number one. Mga Pilipino, kan kita, mga batasan taman ini. Pero, pasti lang kung di na magtikang hamalakan ngit mag-upay ng batasan, mag-upay ng susbaranan, pamati, kung di rin na magbabarbala, bakit biyahe itong programa at Malacanang. Diba? Masa nga, magtanong sa Pangulo, egsumat, yan ka uyo. Pwede palugod. Hori talaga. Ako diri ako, bisanhan, iniyan ang State of the Nation address. I'm so sorry, ha? Diri ako kontento in my part. Kaya ano? Aliman, kung gusto, ibanat. Kung banat man ini. Kung ano ini, kalipay lang niya kung banat, diri rin pag kontra. May pera pagkagutot na bibilin. di ba? May na pa. 15 minutos. Special ko na lang nga dito aton mga suki katig pumati labi na iton mayan ba na mamati hindi nga tamalakanyang or yada di na ito nadabangin may yada no ngayon man kaya ano nga nasuga din eh had to pa tikang pag tikang ko ni pag hinawyaw din hinga and then station o din pa man yung mga radio station di rin ko inigin aatrasan nakikigbisog ako di ba nasaring ako. Sid nga niyo at Malacanang, sid nga niyo kung hinundin ng mga magkarit, mga ekonomista, mga magkarit, hapan ekonomiya, kumbaga. Sid nga niyo, ngayikauyo, makadto ang Malacanang, mapaupod hinhin o manong opisyal ang Malacanang, ayaw lahi Claire Castro, kay utot nga buluruton, simpaditamon, utot nga buwaon, ay lahi ton, ay lahi nga gupod. Makakadto ako, Malacanang. Makikigupod ako kung hinuman presidente. Sin nga niyo nga makikigupod ikauyo, hulugan niyo higti, hulugan niyo San Juanico. Kung may presidente nga makabayad hit utang hit Pilipinas. Man. Pero pakalingkod niya, tatagang kula liwat hiya. May kondisyon. Tatagang kula hiya, hinsakob hinusa kabulan. Samtang lingkod na paglingkod niya ka presidente, kung hino man ka presidente, bisan pa ti Marcos nga at maging presidente, tatagang ko hiya hinsa kabulan nga paglingkod. Mabaydan nga ni it utang hit Pilipinas, ako mismo mapakadto ka Malacanang, nagtara, higtiak niyo, hulugak niyo, hasan waniko. Kung makabayad ka mo it utang hit Pilipinas, hino ka man nga leader ha Malacanang. No? Bisan ini yan na. Tataga, di, what is 1 year and paper na da? 1 year and 7 months na da. Wala na ito. Ano ang sharingan mga ekonomista? Kauyo, talaga? Oo. Amo ini ito, baga masaklap. Kahit ibahin ni nasa nga, okay mo ngayon sharing ang presidente ni State of the Nation address. Nga balikad, sharing pa din. Nabalikad nasa nga, okay ka. Kaya no, ito yan, nabisan itong pabaraydan itong kuryente. matutuman ba ito? Kaya siya dito lang na siya, ah, bangin, tumtum ka rin gusto. Pare, mag-share ko na nung tuig. Ay, nako. Ah, matak sinisharing. Di ba? Yan na pala, harayo hinduro. Kay hakon pagkita, mga kasangkayan, ini nga iya nabibilin nga pera katuig kung asya man. Harayo. Di ba? Ano ka harayo? Nga matuman. Kay natural. Naglala natin oras. Ha? Talaga? Oh, ano pa man niya? Dapat ang una pa untay, ha? Nag-istrikto. Para itong mga pag-una, mga baraydan, kuryente, kung ano itong dida. Di ba? Pero yun pa man lang ini, makahabol pa ini. In short, ladies and gentlemen, this is now beating the deadline. Nagmamadali na. Nga matuman ini. It's a katuig for Diyos po santo. Waray ganiton. Porso buwa. Baga na lang tayo mo kung matuod ka. Waray lahi ni karagbuot. Kung matuod ka, kung diri, okay la. Para kung okay la liwat. Nagsusumad lakit ka matuoran. Ha? This is now beating the deadline. Kung baga, nanihambaro ka mo dito kawaan dito ha, Manila. Itong mga driver in bus, mga driver in taxi, kung pwede na. Maram na nga ni Hira nga, ma-stop na, ma-green na, ma-read na. Naka-green pa, naka-go. Pag ma-read na, nasugpot pa, Hira na, nagi pa kung nga, itong pagkabot nga titabok, naka-stop na, ha, ito na ni mo, dadak po. Oh, kaya nung nga, dumiritso ka pa, hitting, ha, beating the red light, kung baga. Yan ay administration beating the deadline. Wow, Mr. President. Tama ba? Nagmamadali. Pagahin, ano ba ini? Kaya ano kaya na kapala? Dapat han una, stricto ka na, nag-iisog ka na. Yan na kapala. Ambot, kumbaga, sa bagay, dilo, tak mag-una-una ba, ang man lang makachamba sa katuig. No. It nga din nga panhustisya, di ba? Natutuhay. Hay naman it nga mga big fish. Madara. Pero na mga Pasko. Pasko, Pasko, Pasko. Ansaad. Sa susunod na Pasko, may makukulong. Anak ng titing. Di ba? Tama man luhat. Masakit. Wow. Ano yung sharing? Masakit man sa akin ito. Wow! Wala lang niya hingaran eh, kung hinuan. Maaaral may tao kung hinuan itong former speaker. Bisan itong diri hingaranan. Di ba? Taga din niya aton. Eh, bisan kung itong diri hingaranan. Kaya ano, waray pa man, Mr. President. Ano ba? Anong sayang ang ombudsman? Andam na itong ombudsman. May adan na mga inin gingkakaykay. Winaray la ano gingkakaykay ng mga papel nga nasan o oh, diba panhikitit ng mga kaykay ng mga papel waray man ebidensya puro man lang kamuyaw-yaw upod ini amoy naging sisiring nira ang siring no amoy itun anong tawag kaya ha mastermind ang hantuan ng speaker waray man ebidensya. Asan ka na nga doon lumakat na gawa sa Pilipinas? Waray pa man! Waray pa rin, lalatak maaram kung lumakat na kay waray man nakatagin malita pa. Ay! Matagan nga nakin malita ba? Anay, boss! Masing dahil kan boss ba? Boss! Anay! Natagan nakin malita, mabalik ako! Makat doon lalatak ko ha, di nakaliman. Makat naman ako yung mga kainchika na China. Tam-tam di para totohay. Ito! Matuhay ba ito nga West Philippine Sea, Mr. President? Nga netim kahuman, ginoko. Kadamon mga, sharing pa, wala bang kuskus balungos? Harayo na gadpastilan. Ambot, kung hayong atanan, di, asing pa ako direk makarit, direk kung hino. Nagsosyo matlakit ka maturan. Beating the deadline. Alright, dun. Sabi ko ba, kaya na nagulong magkarit yung mga abogado kung makabaton ini. Kaya ano, it utang hit Pilipinas again and again. Nga mo ini kung hinumat makabayad, maghihi ko kakasanwan iko. Mapasumat pa kat hamalakan niya, nga di adin ako. Ay nabaydan man yung utang ng Pilipinas, napula ka hanim, tagritaam. Di ba? Yun. So, nang lang yan ha, manginano na kita. Relax lang. Kau, sige, tawa-tawa. Baka malin. Ay, oh, pilang ngayon, barbiyay, nga doon, iba nga, naso da, no? Baga, kung daan mo, lintak. Pero tagan nga, nakihan, baka, bisala ka tong malita, okay ako. Oh, wala na problema. Ay, baga, maupay yun, baga, mayada marumalita. Baga, siya man, di ba? Oo. Gusto nilang ma-impeach na dahil bayad na ang pera. Eto na, eto na. Dirit maupay. Ay, nako, ang buhay talaga. Oh. Bayad na ba? Sanglit din yung mga kasangkayan. No? In fairness, nga dito na administrasyon. Diri ako hindi na kontra, magsusumatla ko, nga iniya na nga sobra nga pagdinugang utang hit Pilipinas, makarawod dito ng ibang mga nasod. Mao pala ito mga nasod kung nauuwat nga mautangan. Pero bisan din nga nasod yan na naghihinay-hinay na yung pag-utang, paghataghin pa-utang hit Pilipinas. Sorry to say, ha? Akon la ini baga nakita ang ibang mga nasod nga ako na nakitaan nga iton era financial sharing pa mga fiscal deficit para din na Pilipinas. Nakikita na nera nga itera tagsa-tagsa nga mga presidente gihap na gamit yung kwarta. So unahon na nera paggamit itera kwarta, saan nagpautang ang tutiba? Labi na dahil yung Pilipinas, di kami di pa utang. Logo dito nga paka-insulto. Paka-insulto ng German. Bagay nga rin kasuhi. Aray na, haman na doon nga nakasuhan ng German. Waray na, posisyon. Going back sa kaya nini, kay ano nga iton kauyo, kaya naman nga, baga, di kay iton sining binubugnawan, sing Cebuano. Pero may kamal itong mapasok nga utang at Pilipinas. Pasti lang ginuku kay dit nga mga kabataan. Di pa nga pinanganak, may utang na. Tapos, mag di katagi, magkontralot at Pilipinas, kontralot at leader, malakan niyang kundin. Di katagi, kontralot at Marcos. Diba? Basta kung na lingkod nga di rin natatagan, we cannot place everybody, my friend. No? Di ko din nga tanong matatagan. Pasti lang bisan na DSW di maglipong net mga ulit hindi na na Department of Selection at wrong distribution. Di rin siya mong panatag. Di panatag, panatag, panatag, panatag. Kung kontra ka, paligid, paligid, paligid, paligid. Kung era ka, pangawat, pangawat, pangawat, pangawat. Ano kung kao yung problema ito utang? Bisga diin, manigusyante. Di ba nasa rin nga ayaw utang? Upod man itpangutang, itin ko siya, upod itit utang. Kung mabayaron ka, okay ito. Nasa rin man didi, kasangkayan, kay ano? Nga nagdidin ako itong utang, Pilipinas. Di kaya, mga ekonomista matadang ang mga bato si Presidente. Malakanyang. Itong fiscal deficit. Fiscal deficit, ha? Di rin pareho din itong Mayor, ha? Dolores nga. Pag siya rin, Mayor! Mayada kita fiscal deficit. Oh, sige. Deposit man na. Pagturungo ata. Mayor, magkaigawa dito ang deposit at deficit. Alam ko na, pagturungo ata at nga deficit. Haroy, inyo Mayor. Diyan ka nga na iba deficit at deposit. Amo init-anya Pilipinas. Kaya ganun ang utang. Itong fiscal deficit kapag yan na, amo ini iton dako nga problema. Kaya ano nga nasugad? Tungod nga overspending. Sobrang ginastuhay Pilipinas, itaton naso, itaton administrasyon. sobra, overtaxing, sobrang mga tax didi, tax dito, mga bayranan, sobra. Ano pa? Overborrowing. Itong it masakit haduggan. Sobra nga pangutang, utang didi, hawala, utang didto hatuo, utang haigbaw, utang haubos. Utang naman ito, 'di ba? Overborrowing. Ano man it pinakalast good nga problema ka uyo. Adi ko tong problema, mabalat tira. Susumatlaki ni nga mo tinanglanon, mabaton. Ano pa man? Overstealing. Ha? Sobrang nga pangurakot. Binisay anala. Di ba? Mamay ka, amoy nagkakamayada kita in fiscal deficit. Nasod. Overspending, overtaxing, overborrowing, overstealing. Ito, aray ko dito nito. Basta kurat ko ito nga chalapit, iking babaya dito mga overseas Filipino workers, waray na ito. Ubus na ito. Diba? Amo ito maul-ul nito mga ato halangyaw ng mga magtatrabaho. Diba? Nagbibinayad, kung anong mga kinanglanon nga di, tapos pagkikita ang, oh, no, no. Mga gambabayan nga dito Pilipinas, maraming nga nga tuan. Karaw din duro, diba? Amot ito ba? Mahiyahiya naman kayo. Hanuna nga suna. Hanuman din na awod. Hika mo, ito walang hiya. Damalagan niyang, mga walang hiya naman kayo eh. Tagal naman yan eh. Kahit sino man nakaupo ng pangulo sa mga kanyang, puro naman yung mga walang hiya. Ay naman kamon siya mati, di ba? Hoy! Ora, sobra na, kauyo! Aw, ayan. Naganahan lakunta. Sige la.
2: Noon mga issue.
0: Buwas naman. Ay, ang tanan, mga kasangkayan. Thank you so much, ha? Padayon lang kita pagaling susunod. Ayan na, padayon itong impeachment. Buwas na liwat. Bahin nga pagtaga COA. Masasabot ng gabi ito. Pastilan. Magbalansing ani. Kaluyo, nga lang ego. Ang kontra. Pagkabuti sa luyo, nga lang ego maliwat ilan yung kontra. Masakit man sa kalooban at may himo, gano'n na lang pamatod eh para nga mga big face kung may naman baga may sulod nga tithawla. Ayaw nga tanan mga kasangkayan. chill lang ha, relax lang tayo, relax lang, relax at relax lang, gano'n naman talagang buhay. Thank you so much sa ngarang gapon natin, the workaholic governor. Pinagang Governor Carlos Jericho ikot pitila. Thank you, Gob. Salamat. Ngayon, sugod mang gapon mga opisyal. Siyempre, Province of Leyte. Puna din niya naton Provincial Tourism Advisor. Pinagang Madam Francis Ann Pitilla. Siyempre, hangarang gapon na naton Chief Executive Officer. At the same time, Presidente. Ang magkalilain niya FM Station din na sa Dataklobad ng Pudan Ormoc. Pinagang Mr. Bob Villanosa. Ero din niya busasang kayo ni Sorgo na kanginan. Membro, I'm proud to be a member itong ASAP. Anak sa pobre ni ngad tualiman. Soylo, kao ipidosa. Mapay nga kulup. Salamat hindi pamatay ngan. Kumusta ka mo? Bye. Tschüss. Guten Abend.

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko igana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang, niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: morning.
1: Hi, Jenny. By Jenny of Blackpink. Good morning naman sa mga Jenny ang pangalan. Kumusta naman kayo dyan?
2: Jenny Ting.
1: Oh, okay, Jenny Ting. Kala ko, ano eh. Oh,
2: kala mo si Cathy.
1: Cathy yeah. Ting.
2: Oo, yun pala si Patty.
1: Oo, magkakapatid yan eh. Si Jenny Ting, Cathy Ting, Patty Ting.
2: At saka si Andy Dilim.
1: Oh, si Andy Lim. Sinong kapatid ni Andy Lim?
2: Mga kapatid, ganap ng 7 minutes after 6 o'clock. Welcome, welcome and good morning.
0: Good morning!
2: Sa ating program, mga kapatid, sa Tambalang Ted Filon.
1: A DJ Chacha.
2: Sa True FM, good morning! Ang ating pong unang tugtog ay we work hard for the money.
1: We all do.
2: Ay, ano pala, she works hard for the money.
1: She works hard for the money.
2: We all work hard for the money.
3: No joke.
2: But some people just wait for the money.
1: Hindi
2: lang yung delivery, ha? Okay, sige. So, ano ba ang lagay ng panahon? Pwede tawagan na natin yan. Sige. Okay, para lang natin malaman nasa na ba itong si Luis at ano ang ginagawa ngayon ni Maymay para ho tayo magkaalaman bago tayo maghatid ng ating mga pinaka-importanting napakaraming mga balita ngayon. Nakastabay na ho kami para po sa ating paghahayag ng mga malalaking balita na inyo pong matutunghayan sa ating News 5 at laman ngayon ng lahat ng balitaan sa buong Pilipinas. Okay, Pag-asa weather report muna tayo, mga kapatid. Nasa ating pong linya ngayon si Ma'am Leanne Loreto ng Pag-asa para po dito kay Tropical Depression Luis. Good morning, Leanne.
4: Good morning po, Manong Ted and DJ Chacha, sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Yung ating nga pong bagyong Luis ay mas humina at naging low pressure area na lamang at huling namataan sa may vicinity ng Bagao, Cagayan. Meron din po tayong panibagong low pressure area naman na nasa may coastal waters ng Balaoan, La Union. Yung dalawang LPA po na ito ay hindi naman natin inaasahan na mas tumakas pa at mag-develop bilang isang bagyo. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan dito po sa may northern and central Luzon. So saan po natin yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dyan na maaari pa rin naman pong magdulot ng pagbaha at pag-uho ng lupa. So doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. And aside naman po dito, yung senaryo nitong dalawang LPA ay posible po mag-merge na lamang po ito at habang papalapit naman po yung bagyo na nasa labas ng ating PR, itong bagyong Dolphin, ay posible po na hatakin nung bagyong Dolphin yung dalawang LPA at sumama na lang po yung dalawang LPA doon sa mas malakas na bagyo. Hindi naman po natin inaalis yung chance na pumasok po ng PR itong bagyong Dolphin. Ngunit sa ngayon, sa nakikita natin, hindi naman po ito magla-landfall no, sa ating bansa. Ngunit palalakasin naman po nito yung habagat na sa ngayon ay nakaka-apekto po sa may southern Luzon maging dito po sa kanlurang bahagi ng Visayas. So most parts of Luzon po makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw, kabilang din po dito sa Metro Manila and some parts po ng western Visayas, kagaya na lamang po ng Antique, Iloilo, maging sa may Guimaras. For the rest of the country naman po ay generally fair weather conditions po tayo ngayong araw. Although in the next few days, no, inaasahan natin habang papalapit po yung bagyong Dolphin, ay hihilahin po nitong bagyong Dolphin yung habagat. Kaya't magkakaroon po tayo ng enhancement o paglakas ng habagat at yung ito pong habagat makaka-apekto po sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas. Asahan po natin mas malalakas po yung ating mga pag-ulan sa susunod pa na dalawang araw.
2: Mm-hmm.
4: Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Leon Loreto, magandang umaga.
2: Sa susunod na dalawang araw, kamulian, no, ang mas matinding epekto nitong habagat, hatid nitong effect ni Maymay kung sakali.
4: Yes po, tama po.
2: Oo. Pero kasi si Chacha may lakad na eh sa weekend. Wala pa kayong forecast doon, ha?
4: Mm. Actually po, over the weekend, patuloy po yung epekto pa rin ng habagat. So, yung pinakamalalakas po na nakikita natin, possible po, by Thursday and Friday. But by Saturday and Sunday, meron pa rin pong mga pag-ulan, especially dito sa Luzon area, tulad po ng habagat.
2: Okay, sige. So, salamat na marami, Leanne, sa iyong weather report at antabay tayo sa development nitong mga binabantayan natin na mga low pressure area. Thank you, Leon.
4: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
2: Mga kapatid, ganap ng 12 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape ng Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sarap naman talagang magkape. Boss Mastery Coffee. Praise God, ngayon nga po'y araw na ng Martes. Amen, Hallelujah. Salamat po sa panibago pong pagkakataon na tayo po'y gumawa ng tama para po sa ating mga pamilya, sa ating kapwa at sa ating inambayan. Thank you. Ngayon mga kapatid, narito ang mga tampok na balita ngayong araw na ito. Ito ang mga sabi nga sa amin ay ulo-ulo ng mga tampok na balita. Unahin po natin ito, utang pamor. Utang ng Pilipinas, lumobo po at lumagpas na sa 19 trillion pesos.
1: Sa ating panahon, signal number 1, nakataas pa rin po sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin sa Tropical Depression Luis.
2: At mga kapatid, fit all charges o yung pong renewable energy charges sa kuryente, tataas. Kaya naman, asahan po daw ang dagdag singil sa inyong bill sa susunod na buwan.
1: Insurance Commissioner Reynaldo Regalado, suspendido.
2: Sinuspindi nga po ito ng Office of the Ombudsman. Ngayon, persons of interest sa banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Tukoy na po daw ng NBI.
1: Prosecution, sinimula na pong himayin at ipresenta mga resibo sa intelligence at confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na ang acknowledgement receipts na iniuugnay sa mga kaduda-dudang pangalan, katulad po ni Mary Grace Piatos.
2: VP Sara, tanging Vice Presidente at Education Secretary sa kasaysayan ng Pilipinas na meron pong confidential fund ayon sa auditor ng Commission on Audit.
1: Libo-libong loose sa talentatch receipts na mga pinaggastusan ng confidential funds ni VP Sara Duterte hindi pinatotoo ng defense team.
2: Mary Grace Piatos tumanggap ng gamot na nagkakahalaga ng 70,000 pesos bilang umano'y reward.
1: Istriktong pamantayan, kailangan pa rin sundin kahit pagdating sa confidential funds, yan po'y ayon sa COA.
2: Ang sabi po dito ng defense, ha, ito po lamang ay kabilang panig pa lamang. Panig pa lang po ng prosecution, abangan daw po ang panig ng defense. Sa inyong lahat ng mga ka-DDS, tama, mga ka-DDS ni Marco, kami po'y humihingi ng panayam kay Attorney Michael Forward today, pero sabi niya, sila ho'y abalang-abala para nga po sa kanila pong impeachment trial. Nahaharapin po na naman mamaya alas 10 ng umaga. Samantala po naman, opisina po ni VP Sara, ginamit daw ang secret funds na nasa halagang 40 million pesos para sa gamot kahit na wala ito sa listahan ng 2015 Joint Circular ayon sa COA.
1: After research, naglabas naman ang pinakabagong survey. 4 sa 10 Pilipino sinabing bribery o panunuhol ang pinakamalalang kasong kinakaharap ng Vice Presidente sa impeachment trial.
2: Usapin tungkol sa dagdag singil sa pamasahe, nagsimula na kahapon. LTFRB nagre-recommenda daw po ng pansamantalang dagdag pamasahe kasabay po ng 20 pesos per liter na subsidiya sa per liter nga ng petrolyo.
1: Kaugnay ng balitang yan, 3-day transport strike para ipanawagan ang provisional fare hike. Ikakasa ng manibela at iba pang grupo sa susunod na linggo.
2: Sandigan Bayan, ibinasura po ang motion ng Ombudsman na huwag na pong kasuhan ng graph ang dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bunoan para ngang maging state witness. Ika na Sandigan Bayan, hindi uubra yan dahil magbabago daw po ang kaso ni Senador Jinggoy Estrada.
1: Palasyo, sinigundahan ang panawagan ni Defense Secretary Gibo Chudoro na magbitiw sa pwesto ang mga opisyales ng gobyerno na hindi naninindigan sa 2016 UNCLOS Award. Ukol pa rin po yan sa West Philippine Sea.
2: Sa oras na 16 minutes after 6 o'clock PMP, nais na po ipagbawal ang mga bayolenteng palabas sa mga pelikula at telebisyon. Dahil nga daw sa pagtaas ng karahasan, nasangkot daw po ang mga kabataan. Iniugnay ng PMP Ito pong mga violence na nangyayari daw po sa mga kabataan dahil daw po sa mga napapanood nga sa telebisyon.
1: Seguridad sa barn, pinaigting para po sa paparating na parliamentary election.
2: Mga kapatid, bagong kalihim po ng kagawaran ng kalusugan, dapat na po munang investigahan. Kaugnay nga ng mga bintang sa kanyang umano'y pagkakasangkot sa sugal, ayon po yan sa Malacanang.
1: Magna Carta para sa barangay health workers, pasado na po sa Senado.
2: At mga kapatid, estado ng edukasyon nanganganib daw dahil sa pagdami ng insidente ng karahasan sa mga paaralan ayon po sa Department of Education.
1: Isa daw peking Pinoy arestado ng Immigration Bureau dahil natuklasang may mga kontrata sa mga proyekto ng NGCP.
2: At binabanggit na po na baka ito ho ay may usapin sa ating pong national security ang ating diskusyon. Abangan! Oras ngayong ganap ng 18 minutes after 6 o'clock. Magamat kabi-kabila po ang mga insidente ng pamamaril at sinasabi nga pong mga riding in tandem cases. At usapin din po ng mga pagnanakaw. Ayon sa PNP, ang crime rate daw po ay bumaba ng 36.21% ayon sa Philippine National Police.
1: Saan kaya sila nag-survey? Sa iba pang mga balita, grupo na mga manggagawa nagpasa ng motion laban po sa pagsuspinde ng 85 peso wage hike sa Metro Manila.
2: Sila po ay nagpa-file ng motion to intervene sa kasong ito dyan po sa Pasig RTC at nagprotesta nga po kahapon habang si Mayor Isko. Pinapatanggal na po ang nasa 12,000 sira at hindi na huna nagagamit ang mga poste ng kuryente sa lungsod ng Maynila.
1: Sa Maynila pa rin, kaso po ng sakit na may sintomas katulad po ng influenza, umakyat na sa 845 individuals.
2: Samantala po naman, 5 suspect sa nakawan sa isang media tent sa loob po ng Senate compound doong nagdaang Linggo. Nahuli na po ng Pasay Police. Illegal na droga, nasabat din daw sa mga sinasabing kawatan.
1: 2 Pinay na hinihinalang biktima ng illegal recruitment at human trafficking na harang ng immigration officer sa NAIA.
2: 8 milyong pisong utang, itinuturong motibo ng pulisya sa pagpaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Samantala, sumuko naman sa pulisya ang nagpakilalang middleman ng gunman at mastermind ng naturang krimen.
1: Sa Quezon City, mag-asawang 90 anyos, mag-asamang naabo ng masunog ang kanilang bahay. Bandang alas 7 po yan kagabi.
2: Lalaki at 2 nitong menor de edad na anak, sugatan naman ng pagbabarilin habang nakasakay sa jeepney sa Malabon. Mga suspect, pinaghahanap pa rin ng mga polis.
1: Samantala, binatili yung sumaksak sa kanyang kaklase dyan po sa Las Piñas dahil sa sukling 10 piso. Nasampahan na ng kasong murder.
2: Bilis nga po ng oras ngayong ganap ng 20 minutes after 6 o'clock. Ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan. Malacanang, sinabing taong 2019 para umano mayroon ng pwesto para sa itatayo na Paksilika sa New Clark City sa Tarlac. 9,000 hektarya po daw manatiling taniman para sa mga magbubukid.
1: Mga lugar po sa Pangasinan, suspendido ang klase dahil pa rin sa Tropical Depression Luis.
2: At sa Norte pa rin, face-to-face classes sa lahat po ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa lungsod ng Baguio, suspendido ngayong araw dahil pa rin po sa masamang lagay ng panahon.
1: Isang kolehiyala sa Cebu, patay sa saksak ng ex-boyfriend dahil daw ayaw makipagbalikan. Sugatan din ang lalaki matapos namang saksakin ang kanyang sarili.
2: Barangay Chairman Toda sa ambush sa bayan po ng Carmen sa Cotabato.
1: Timbog naman sa bypass operation ang isang empleyado ng lokal na pamahalaan ng Digo City. Halos 130,000 pesos na halaga ng shabu nasabat sa suspect.
2: Samantala, sa ating po namang usaping pang-ekonomiya, Mga pangabrika naging mas produktibo daw ngayong Hulyo. Manufacturing industry lumago ng tatlong sunod-sunod na buwan.
1: Dagdag na 30% na tarifa sa imported na bigas. Hinihiling po ngayon ang mga grupo ng magsasaka.
2: At buwis para po sa, o karagdagang buwis para po sa tobacco, alak, single-use plastic, at matatamis na inumin. Mga kapatid, nakasama dito, nabasa ko yung balita po na pwede daw ho yung road users tax ha, ay balak na itaas. Ito na po yung pambawi nga doon sa mawawalang koleksyon ng buwis kapag po nagkaroon ng exemption sa mga manggagawang kumikita lamang ng 350,000 pesos sa kada taon.
1: Presyo ng produktong petrolyo bumaba po sa pandaigdigang merkado matapos nga itong matapos iutos ng ni Pangulong Donald Trump ang pagtigil ng pag-atake sa bansang Iran.
2: Talaga naman po itong ito pong kapakanan ng mundo ha, at presyuhan po ng langis ay nakasalalay lamang sa mga sasabihin ng isang Donald Trump ay talaga naman. Samantala po naman, mga balita po sa ibayong dagat. Pag-atake po ng pwersa ng Amerika kontra Iran, pansamantala munang ipinatigil na naman ni US President Donald Trump. Dito sa Sundao sa pagitan ng Washington at ng Tehran muling sisimulan.
1: Kasunod nga ng pahayag na iyan ni Donald Trump, ang presyo nga po ng langis sa world market muling gumalaw. US crude at Brent crude oil bumaba ng 5%.
2: Iran, tinablaho naman si Donald Trump sa pahayag nito na sila'y nakikipag-usap muli sa Amerika.
1: Ang init! Matinding init nga po ng panahon nararanasan ngayon sa bansang South Korea. Kauna-unahang severe heat wave warning inilabas po ng kanilang pamahalaan.
2: Doon po naman sa bansang Greece, dalawang firefighting helicopters nagsalpukan sa ere, dalawa patay.
1: Dahil sa matinding init ng panahon, level ng tubig sa Danube River sa bahagi ng Hungary patuloy po na bumababa.
2: At doon din po mga kapatid sa Budapest, ha, nag-anunsyo po ang kanila pong leader doon na ang operasyon po ng kanilang nuclear power plant ay titigil muna. Ito po ay nangyari 40 years ha. Unang-una po sa taong sa 40 anyos dahil din po sa patuloy na heat wave sa naturang bahagi po ng Europa. Pero doon po naman sa Indonesia na sunog habang naglalayag patungo po ng Makassar sa South Sulawesi. 5 patay, higit 200 individual ang nailigtas subalit may ilang pang mga nawawala.
1: Samantala sa sports balita, Alex Ayala, wagi sa Mubadala Dizzy Open. Tinalo po ng Pinay Tennis Star sa huling 2 sets si Jessica Pegula para sa kanyang makasaysayang kampiyonato.
2: At siya po ang kauna-unahang Pilipino nang nagtagumpay dito po sa WTA tournament na ito. Iyala, sumampa po sa career high na world number 20 sa WTA live rankings matapos nga pong marating matapos po niyang masungkit ang corona sa DC Open.
1: Mamaya naman sa PBA Governor's Cup, maghaharap ang NLEX Road Warriors at TNT Tropang 5G.
2: Habang tatangkain po naman ng Macau Giant Pandas na makuha ang kanila pong ikatlong sunod na panalo sa torneo sa laban nila kontra Titan Ultra Giant Risers.
1: Balitang showbiz, fan favorite na EB Lolas na sina Lola ni Dora, Lola Tidora at Lola Tinidora nagbabalik sa EB Bulacan.
2: Fan ka moment ni Lea Salonga sa concert ng BTS sa New Jersey. Ni Mike, ni V.
1: Wow, sana all. Chris Aquino, lalaban hanggang sa huli. Emotional po na ibinahagi ni Chris sa social media ang update sa kanyang health journey.
2: Liza Soberano at Grammy winner singer na si Hair, cover girls ngayon ng Fashion Magazine.
1: K-pop girl group na Red Velvet may bagong summer album.
2: At samantala, Ariana Grande magpapahinga muna pagkatapos ng kanyang world tour sa buwan ng Setyembre. Yan po ang ating mga tampok na balita ngayon. Mga balita pong inyong mapapakinggan sa lahat po ng balitaan. At kami po'y handang-handa na para ihatid ang mga pangunahing balita sa inyong inabangan tuwing umaga. Alas 6:30 sa
1: News 5 FM.
0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
5: Let's get it on!
6: Cool!
5: pagsiga. Ang bilis tumakbo. Hoy! Itay mo!
6: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
5: Ano, ano?
7: Tumakbo
8: pa! You choose which ingredient?
9: Pabukas na kayo mga kakain.
8: Anong gagawin mo ngayon?
10: Pantikin lang.
11: Lata yung oras. Ginantik lang muna yan. Kailangan taste good.
5: Ay! Are you okay?
8: Medic? Do we have a medic?
10: Oh my God, ayaw niyong tumigil.
11: Feel of pressure!
5: Hindi ko na susunod na ba yan o hindi?
11: Naku, patay na! Sunog na sunog!
8: Mystery ingredient, Mr.
10: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
6: Oo, aabot yan.
11: Kaya mo ba magluto habang hinangaral? O mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
1: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Italian cheese ring. Can't get enough by Regent.
1: True FM.
0: True FM. Handa na ba kayo? Guys! Magandang good morning!
2: Good morning! Good morning.
0: Sa ating mga uring manggagawa, mga senior citizens, at mga taong ang galaw sa mundo ay patas at

0: on sa impeachment trial ng bise. Ayon sa testigong si COA State Auditor Roderick Wamil, hindi sumunod ang tanggapan ng Vice Presidente sa joint circular sa paggastos nga po ng 125 million pesos na confidential fund. Kabilang dyan ang hindi kumpletong laman ng isinimiti nilang mga physical o financial plan. Pero di po nakita raw ng mga butas hanggang sa revised accomplishment report ng OVP. May mga pinaggamitan din daw kasi na pera ang OVP na hindi pinapayagan sa confidential fund disbursement. Gaya po na lamang ng 40 million pesos na halaga po ng medical at food aid, pati na rin po ang pagbabayad ng incentive sa informant na wala ho naman daw pong kasamang patunay na umano'y nagtagumpay ang surveillance o intel gathering.
1: Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million?
2: Dahil hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung allowable confidential expenses.
1: Dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan. Yung information gathering. Ang tanong sa'yo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit to show the success of that surveillance?
2: As of that time po na sinubmit itong revised accomplishment report na ito, wala na po silang ibang sinubmit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities.
0: Yan po ang tinig ni na Private Prosecutor Lorna Cabunan at COA State Auditor Roderick Wamil. Inisisa rin po ang mga ginasta sa Confi Fund sa loob lamang ng 11 araw noong pong 2022. Kabilang dyan ang bayad sa reward na various goods at medicines, purchase supplies, mesa, upuan, desktop computers at mga printers. Meron din pong ginastos para po sa various goods na 34 million pesos. Puro daw naman acknowledgement receipts lamang ang ipinasa ng OVP dito at walang opisyal na resibo at invoice kung saan binili ang nasabing mga kagamitan. Ay pa kay Wamil, sa 10 taon niya sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office mula 2014 hanggang 2024, si VP Sara lamang daw ang inaudit niya bilang Vice President at nooy po'y DepEd Secretary.
1: Bakit Vice President Sara Duterte lang?
2: Nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala po naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
1: Sino-sino sa mga secretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
2: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po.
0: Muli ang tinig po ni Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan at COA State Auditor Roderick Wamil. Samantala pa rin, naglabas din po ang prosecution ng mga resibo ng mga nakatanggap daw ng pera sa Confi Funds. Kabilang diyan ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos na nakatanggap daw po ng 70,000 pesos. Lumutang din po mga pangalang Renan Piatos at meron din pong mga pangalang Andy Lim, Miko Harina, Alejandro Pikit at iba pa.
1: In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Para kay Andy Lim.
2: December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022.
1: Kung merong Andy Lim, siguro dahil
3: Objection,
1: pikit.
3: Objection, Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown.
1: Your Honor, I'm just reading. It says here. And counsel
3: Your Honor,
1: it says Andy Lim.
0: Yan po ang tinig ni Attorney Cabunan at Defense Counsel Attorney Michael Pua. Laruhin ko lang ha, ang sinasabi pong pangalan doon daw po sa voucher ay Andy C. Lim. Oh, hindi po Andy D. Lim.
4: Oo, Andy C. Oh, ito naman sa kaugnay na balita, partner, umabot sa 15 kahon ng mga documentary evidences ang binitbit ng prosecution sa impeachment trial kahapon. Oh, may nakalagay pa yan ha, dun po sa box na confidential funds. Kabilang asa laman nito ang umano'y acknowledgement

0: Sis na naglalaman kung saan nga ginasta ang confidential funds ng Vice Presidente. Para mapabilis ang proseso ng trial, mahigit 40 minutong sinuspindi ang paglilitis para hayaan po ang prosecution at defense na magkumpara ng kani-kanilang mga ebidensya. Sa huli, hindi na pinapresenta sa paglilitis ang 10 sa 15 kahon ng mga ebidensya matapos magkasundo ang magkabilang panel.
1: Sa ibang balita po naman, nadiskubre po ng NBI na iisa lamang ang mga nasa likod ng pagbabanta sa buhay ni Senador Risa Ontiveros at Pangulong Marcos Jr. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, gumulong ang investigasyon noong pong Hulyo na makatanggap ng online death threat si Ontiveros. Tukoy na po raw ng NBI ang mga individual at inihahanda na ang posibleng reklamong isasampa nila sa DOJ.
2: Actually, na-penetrate namin and I cannot give so much details because we are investigating.
1: Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Itinanggi naman ng palasyo na may selective justice sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla. Yan po ang tugon ng palasyo kasunod po ng pag-question ng ilang grupo sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa nga ang dating senador. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung selective justice ang nangyayari ngayon sa usapin ng flood control scandal, hindi dapat nasampahan ng kaso si Revilla. Hindi rin daw hawak ng Pangulo ang desisyon ng Korte sa kaso ni Bong Revilla. Malinaw o malinaw rin anyang separation of powers sa judiciary ang mismong nagdesisyon ukol dito. Ang dagdag pa po ni Yusek Castro, may mga kasabay na nakasuhan si Revilla na hindi napagbigyan ng hiling para sa temporary liberty. Kaya hindi raw po pwedeng sabihin na hindi sapat ang ginawang trabaho ng ombudsman. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, inaasahan na nila na papayagan si Revilla na makapagpiyansa. Sa isang panayam po sa radyo, sinabi niyang tila trinabaho daw para makapagpiyansa ang dating senador.
3: Kung yan talaga ay may katotohanan at sabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. Hindi, it doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado.
4: Kasi we predicted this to happen. Alam naman namin ito, binabanggit ko sa iyo, Pau, to. I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang natrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country.
5: Yes.
4: Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na para sa kanyang survival. So we just need the country to help us.
0: Yan nga po mga kapatid ang sunurang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at ni Ombudsman Boying Remulla.
1: Sa ilang pang tampok na balita, napadala po ng NBI ang subpoena nito para po kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jacinto Jing Paras. Ito'y kaugnay sa umano'y tangkang pag-frame up umano kay Executive Secretary Ralph Recto. May hanggang Huwebes sina Paras at Leviste para tumugon. Ang NBI Director Melvin Matibag, Biyernes pa ho napirmahan ang subpoena para po sa kanilang dalawa. Isang naarestong talent manager po daw ang nagdadawit kina Leviste at Paras bilang nasa likod umano ng umano'y pambubugaw sa limanyang mga babaeng talent. Kinontrata umano ni Paras ang naturang talent manager para i-frame up si Ralph Recto sa isang sex scandal habang si Leviste umano ang sinasabing umano'y financier nito. Itinatanggi po ng kampo ni Paras na sangkot siya sa naturang balakin. Si Leviste naman ay nagpost sa social media ng screenshot na ng dating mensahe sa kanya ni Matibag. Sa may banat na alam daw niyang napag-utusan lamang si Matibag kaya pinapatawad niya po daw ito.
6: So nag-meeting po sila ng tatlong beses sa isang restaurant dyan sa Quezon City. So yung meeting po nila, doon na nila pinaplano. Ang humarap po dun sa meeting, ito nga, itong talent manager na ito, may dalang talent. Ang balak nila this week, ipapile po sa fiscal na kakasuhan po ng bouncy si TPS Recto. Tapos po, magpe-press con pagkatapos. At in fairness po kay Congressman Leviste, he was not present in the meeting. Ang present po si Jing Paras, tsaka po mga abogado na nagtuturo ng sasabihin at
1: yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Sa ugnayan po ng aming programa kay sa panig po ni former Congressman Jing Paras, sinabi po ng kanyang abogado na sila po'y tutugon sa takdang panahon at hindi muna magbibigay ng kaukulang komento sa mga oras na ito.
0: Sa atin namang ulat panahon, tuluyan na pong humina ang Bagyong Luis na isa na lamang ngayong low pressure area. Huling namataan pong LPA na yan malapit sa Peña Blanca sa Cagayan. Meron ding isa pang low pressure area na minomonitor ang Pag-asa sa karagatan po yan malapit sa Balawan, La Union. Ang nasabing LPA ang magdadala po ng mga pag-ulan sa Ilocos, Cordillera, Cagayan at Central Luzon. Magiging maulan din sa Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo. Kasama po ang Guimaras dahil pa rin po yan sa habagat.
1: Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Tayo po'y laging maging mapagpasalamat at sabihin na dapat lagi po tayong ready na hindi po tayo sinasabihan ng excuse me, nagsasayang ka na naman ha, ng pagkakataon, bigo ka na naman ba? Isang dali lang, ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement Omen, eh di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangada na walang palya. Bravo Food Supplement Omen, ang pagsik mo!
5: Bro, mapapa, bravo! Katalaga!
1: Good morning sa driver ni Kuya Samson. Ito ha, yung Bravo mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang mga importanteng balita susunod na.
7: FM. Dito tayo sa totoo.
8: Everyday, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at...
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento, balitang may konteksto,
2: may sulteto yung
0: tayo dito. Bawal ang fake news.
3: Sa mga isyu sa bansa,
4: no, yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at Jiggy Vernel. Dito tayo sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: ang tubig.
1: Sa mga taga-Hagonoy, Bulacan, ha, meron kaming hawak na dokumento rito. Mukhang humihingi na naman po yung DPWH ng 200 milyong piso para lamang daw sa gagawin pong study o pagpaplano ho na naman daw para ho maibsan yung pagbabaha dyan sa Hagonoy. Ay mamaya babalikan natin tong mga pondo pong inilalaan sa Bulacan. Katakot-takot na pondo na naman daw po humihingi ng 200 milyong peso sa mga taga-Bulacan. Hindi pa kayo nadadala din eh. Baka nakakaligtaan po ninyo ang sanhi ng pagbabahadiya na ipagnanakaw sa pondo po para sa inyong mga flood control projects. Hello, hoy, gising! Samantala po naman patay ang isang babae matapos siyang pagsasaksakin at gilitan sa Sibonga, Cebu. Kinilala po ang biktima na si Clarissa Jane Amandoron. Suspect po sa krimen ang kanyang ex-boyfriend na sugatan din matapos mo magsaksak sa kanyang sarili. Umano'y nagalit daw ang suspect dahil ayaw makipagbalikan ng babae at ito'y meron ng ibang manliligaw. Naka-hospital arrest ngayon ang suspect na maaharap sa kasong murder.
2: Natagpo ang patay ang hindi pa nakikilalang lalaki sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Nakitaan po ng mga pasa at tama ng bala ang katawan ng biktima. Nakagapos rin ang kamay nito gamit ang isang cable tie. Sa paunang investigasyon, hindi residente ng Dumingag ang biktima. May mga kumalat sa social media na posibleng pagkakakilala ng biktima pero hindi pa ito kinukumpirma sa ngayon. Patuloy naman ang investigasyon ng Dumingag Municipal Station.
1: Patay ang isang barangay chairman matapos po naman daw pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa bayan po naman ng Carmen doon sa Cotabato. Kinilala po ang biktima na si Arnel Aliudin o mas kilala sa kanilang lugar bilang Boyer. Kapitan siya ng barangay Kadiis, sakay ng kanyang sasakyan ng biktima at patungo sana sa isang kasalan ng tambangan ng riding in tandem. Dead on the spot ang biktima. Inaalam pang motibo sa naturang krimen.
2: Ninakawan ang isang lalaking nakatulog sa gilid po ng kalsada sa Dumangas, Iloilo.
1: Ang laking balita
2: sa
1: nito.
2: Sa isang video, lasing ba ito? Anantok lang. Sa isang video nga po kitang nakahilata sa simento ang biktima. Maya-maya pa may dumating na lalaking nakasuot ng sombrero at helmet. Lumapit po siya sa lalaking nasa lapag at kinuha ang pitaka nito na nasa bulsa. Agad namang sumibat ang suspect. Nasa 8,000 piso ang natangay mula sa biktima para daw sana ito sa gastusin ng panganganak ng kanyang misis. Pakiusap niya sa kawatan, ibalik ang pera at kanyang ID. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng magnanakaw.
1: Mabutit hindi siya na eskoba. Alam mo yung eskoba gang?
2: Paano yung eskoba gang? Anong nangyayari sa eskoba gang?
1: Dati-dati ang tawag dyan ay eskoba gang.
2: Anong ginagawa?
1: Ha? Kapag ikaw nalasing at nakatulog, pag gising mo, wala ka ng saplot. Ubos ang lahat ng gamit mo, para kang in-escoba.
2: Malilinis ka ng tuluyan.
1: Yes, escoba gang ang tawag dati dyan. Yan ang aming mga balita sa police report noon. Samantala po naman, alas 6:48 na. Naglasing. Ayun. Samantala po naman sa lahat po ng ating mga nasa construction business, muli po pagpupugay sa inyong lahat. Tandaan natin ha, dapat lagi tayong sa standard, hindi substandard. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay light steel frames, dito ka na sa standard. JMAX Light Steel Frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame, mga dinding. JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kaagad ang hinahanap ko, wala nang iba, JMAX Light Steel Frames. Mabibili yan sa Harvey Blocks Incorporated sa Pavia, Iloilo City. Ayun o, Harvey Blocks Incorporated sa Pavia, Iloilo City. Gate at sa Sigan Enterprises sa Iloilo City din. Ayun, Sigan Enterprises, Iloilo City. At ang JMAX ay available din in leading depo and hardware stores nationwide. At pagbati po ng maligayang kaarawan today kay Ma'am Mirna Legaspi ng MPL Hardware and Electrical Supply. Ma'am Mirna Legaspi ng MPL Hardware and Electrical Supply, mabuhay at maligayang bati po sa inyong kaarawan. Happy birthday! Ngayon sa mga balita pong pang-consumer at kalakalan, nagaim pong ilang grupo ng mga manggagawa at mga partido politikal ng motion sa hukom.

0: Man sa Pasig, nabawiin ito ang inilabas na temporary restraining order kontra nga sa pagpapatupad ng aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa ilang pong mga mambabatas, naghain pong kanilang hanay ng motion for intervention para nga hamunin ang TRO na inilabas po ng Pasig RTC Branch 152 laban sa 85 pisong aumento po sa minimum wage. At ginigate po ng ilang mambabatas na illegal ang inisyu pong TRO kontra nga sa naturang aumento. Ayon din po sa partidong manggagawa, ipinagbabawal po sa ilalim po ng labor code ang injunction laban sa proseso at desisyon ng mga wage board. Kaya naman, nanawagan silang ibasura ng hukuman ng petisyon laban sa naturang wage increase.
1: Kaunting ginhawa para po sa ating mga kapatid na motorista. Epektibo po, salamat naman ang bawas singil sa produktong petrolyo. Simula po ngayong umaga, mas mura na nga po ng, kaya lang, hindi man lang umabot ng piso, ano, nakakaloka. Oo, mas mura nga po ng 60 sentimos ang kada litro ng diesel. Nasa 73 sentimo naman ang kada litro ng rollback sa gasolina at higit 2 piso sa kerosene. Ito po ang minimum na halaga ng mga rollback na inaprubahan ng DOE. Kita mo na pagpagbaba yung minimum ang sinusunod nila. Oo, samantala po, bumaba po ang pandaigdig ang presyo ng langis nitong Lunes matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na makikipagnegosasyon muli ang Amerika sa Iran para mawakasan na nga ang gera at muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Sana naman talagang matapos na yan, Donald. Sana dire-diretsyong maganda ang gising mo. Oh, partner. Oo, ngayong linggo, rollback tayo. Kahit di umabot ng piso, pasalamat pa rin tayo.
0: My goodness! Nagsumiti po naman ang LTFRB sa palasyo ng rekomendasyon nito para nga sa 20 pesos na fuel subsidy para po sa lahat ng pampublikong transportasyon. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, kanyang inirekomenda na maging epektibo ito ng isang buwan. Lumalabas po na nasa 4.5 billion pesos ang kinakailangan pong budget para nga sa naturang subsidiya. Maglalabas din daw po ang LTFRB ng rekomendasyon para nga sa interim fare increase sa lahat po ng pampublikong sasakyan habang gumugulong po ang sinasabing mga pagdinig sa naturang ahensya. Nagdaos po ang ahensya ng pagdinig noong pong Lunes para po sa ilang grupo ng drivers at operators ng jeepney, UV Express Taxi at Motorcycle Taxi kung saan po ipresenta ng mga transport organizations ang kani-kanila pong mga petisyon para nga sa taas pamasahe. Paliwanag pa ni Mendoza, kailangan po nila na ituring sa komputasyon sa bilang ng mga pasahero para malaman magkano ang maaaring maidagdag sa kanilang kita.
1: Samantala, nagbabala po ang Energy Regulatory Commission o ERC na maaaring maapektuhan ang pamumuhunan sa sektor ng enerhiya kung aalisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Ayon po kay ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan, mahalaga ang pagkakaroon ng matatag at predictableng mga patakaran para sa mga investor. Sinabi niya na maaaring magdalawang isip ang mga investor kung bigla na lamang mababago ang mga umiiral na alituntunin sa industriya. Nagdag pa po ng ERC, dapat maingat na pag-aralan ng mga panukalang reforma upang mapanatili ang tiwala ng mga mamumuhunan sa sektor ng kuryente.
2: Alam naman natin, ang mga namumuhunan, medyo allergic sila kung may mga ganyan na bigla na lang mga nagbabago doon sa mga umiiral na patakaran. And they of course factor that in doon sa kanilang pagdedesisyon if they will invest or if they will continue to invest.
1: Yan nga po ang tinig ni ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan.
0: Inaprubahan po naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtataas sa feed-in tariff allowance o feed-all. Ayon sa ERC, ito'y dahil nga sa kakulangan sa buffer fund na kailangan daw po para suportahan ang mga producers ng renewable energy. Sa kautusan po ng ERC, otorisado ang National Transmission Corporation na mangulekta ng dagdag na higit na 13 centimos per kilowatt hour simula ngayong buwan ng Agosto. Ibig sabihin, magiging higit ng 33 centimo per kilowatt hour ang feed-all rate. Ang feed-all ay sinisingil po sa on-grid consumers at ipinambabayad po naman sa mga developers po ng renewable energy. At mayroong fixed rates para po sa kuryente mula sa kanila pong mga proyekto. At dyan po mga kapatid ay gawa ng Philippine Congress. Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
1: Kinumpirma nga po ni US President Donald Trump na pansamantala munang ipatitigil ang anumang pag-atake ng Amerika kontra po sa Iran. Ayon kay Trump, plano daw sana ng militar na mailunsad ang anyay pinakamalaking pag-atake mula po noong World War II. Pero hindi raw muna ito itutuloy para bigyan ng pagkakataon ng diplomasya. Ayon pa kay Trump, muling gumugulong ang negosasyon sa pagitan po yan ng Amerika at Iran para mawakasan ang gera. Anya ito na ang huling pagkakataon ng Iran na lumagda sa isang kasunduan.
0: Sa kaugnay po namang balita, itinanggi po ng Iran na nakikipag-negosasyon ito sa Estados Unidos. Ayon po kay Iranian Foreign Minister Spokesperson Esmael Baghey, nasa Iran ang lahat ng negosyator ng bansa. Maliban po na lamang daw sa isang kasalukuyan pong nasa pilgrimage doon sa Iraq. Wala rin daw po namang balak ang Tehran na makipag-dialogo sa kinatawan ng Amerika o magpadala ng kinatawan para makipag-ugnayan. Ang gumugulong lamang daw na usapan ngayon ay ang diskusyon ng Iran at ng Oman kaugnay po ng pangangasiwa sa Strait of Hormuz.
1: Hati ang opinyon ng mga taga-Gaza at mga eksperto kaugnay po ng inilatag na panibagong kasunduan para sa tigil putukan. Yan ay matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na mayroon ng napagkasunduan ng Board of Peace para po saan nila'y complete disarmament ng Hamas at iba pang armadong grupo sa Gaza. Damay po dito ang pag-atras ng Israel mula sa nasabing teritoryo. Naniniwala po mga eksperto na nakadepende sa impluensya ng Amerika kung magiging matagumpay ang tigil putukan. Kailangan daw maudyok ng Amerika ang Israel na tumupad sa mga obligasyon nito. Naniniwala naman po ang ibang eksperto na balakid din sa tigil putukan ang politiko sa loob ng gobyerno ng Israel, lalo't paparating na ang kanilang halalan ngayong Oktubre.
0: Patuloy pong nakakaranas ngayon na matinding pag-uulan ang malaking bahagi po ng Assam region doon sa India. At ayon sa report, 3 linggo na pong nakakaranas ng masamang lagay ng panahon ang apektadong rehiyon. Sa pahayag po ng ilang residente, sinabi nila ang lahat ng kanila pong naipundar ay napinsala ng kalamidad. Sa tindi nga po ng kalamidad na iyan, ang isa sa pinakamalaking ilog sa buong mundo na Brahmaputra ay napinsala na rin.
1: Aabot naman po sa 60,000 kataong inilikas sa daan-daang mga gusali ang natupok dahil sa lumalalang wildfire dyan po sa Washington State sa Amerika. Bagamat walang napaulat na nasawi mula po sa nasabing wildfire, 100,000 katao ang nawala naman ng kuryente. Ayon sa investigasyon, 3 malalaking sunog ang patuloy na kumakalat sa lungsod ng Spokane.
0: Yes.
1: Oh, have you been there? Spokane?
0: Yes, Spokane.
1: Spokane in Washington.
0: Yes, it's in the north side of Washington, D.C.
1: How do you say it again?
0: Washington State.
1: Spokane.
0: Spokane. It's where the KKK originated.
1: Oh, that...
0: You know KKK?
1: Kilusan?
0: No, it's...
1: KKK of Andres Bonifacio?
0: No, it's Ku Klux Klan.
1: Oh, KKK.
0: You know what I'm saying?
1: I don't know what you're saying.
0: The Tatsulok?
1: Tatsulok ni Bamboo? Ano ba sinasabi nito?
0: You know, Ku Klux Klan?
1: Oh.
0: Yes.
1: That's in Spokane.
0: Spokane.
1: Not Spokane.
0: Spokane in Washington State.
1: Okay. So yan nga po mga kapatid. Thank you so much. Sa amin sa Tundo, Spokane yan eh.
0: Spokane.
1: Oo, sa inyo sa Tacloban, Spokane. Ayon nga po sa investigasyon, mga kapatid.
0: Ku Klux Klan.
1: Oo. Okay, let me Google that later, like yeah. Robin Padilla, okay?
0: So, alam mo, nung napunta kami doon.
1: Sino kasama mo?
0: Makwento ko lang, ha?
1: Oo.
0: Nung napunta kami doon, ang babala sa amin, kapag dumidilim na, huwag ka nang lalabas. Dahil ang mga taong may kulay ang balat ay medyo dapat na nag-iingat.
1: Noon yon.
0: Noon yon.
1: Oo.
0: Mga 30 years ago.
1: Ayun naman. Ngayon
0: hanggang ngayon ba?
1: Oo. Mayroon pa rin.
0: Alam mo ba't ako napunta ron?
1: Bakit?
0: Mamaya ko nagkikwento
1: sa'yo. Sige, kwento mo sa akin yan. Ayun nga po mga kapatid, sa ating mga kapatid na Pilipino po dyan, yung mga nakatutok po sa atin sa YouTube.
0: Ano sabi?
1: Sa investigasyon, 3 malalaking sunog po ang patuloy na kumakalat sa lungsod ng Spokane. At hindi naapula ang mga ito. Saad po ng alkalde ng lungsod ang nararanasan nilang wildfire, ang pinakamalalang natural disaster sa kanilang rehiyon. Ayon po sa National Weather Service, mas lalong kumalat ang apoy nitong mga nakaraang araw dahil sa sinasabing extremely critical fire weather sa nasabing lugar.
0: FM. Oo, napadpad tayo doon kasi nakasama ko sa isang grassroots democracy. Whoa! Na pag-aaral hatid ng United States Information Agency. Kami ay mga 25 na nanggagaling sa iba't ibang panig ng mundo At doon sa aming grupo, batch namin doon sa Spokane ay nataon naman ng mga taga Nigeria. Kaya yun, okay.
1: Oo, nasa bucket list ko yung ano, Washington.
0: Washington, oo, ang capital niya Seattle.
1: Oo. Malamig ba dyan?
0: Lagi umuulan.
1: Oo, sige. Nag-enjoy ka naman, matagal ka doon.
0: Yun ang pinagmulan ng itong Starbucks.
1: Oh, sa Seattle.
0: Seattle.
1: Oo.
0: Sige. Oo, alas 7 na.
1: Ay, alas 7 na. Oo nga, naku mga kapatid, alas 7 na po at Martes na. Oo. Bago po ang ating Chikahang Spokane. Sa ating po
0: maganda yun. Siguro, ewan ko kung may ganun pang programa, maimbitahan ka.
1: Anong programa doon siya?
0: American? Yeah, USIA. USIA na. Nag-invite sila ng multi-sectoral. Meron mo, USIA.
1: Oo, USIA.
0: Information Agency.
1: Oo.
0: Nag-invite sila ng iba't ibang mga sektor. Merong mga members sa parliament na UK.
1: Oo.
0: Merong mga taga-members ng parliament ng ibang mga bansa sa Middle East. May mga taga-media. May mga ganun.
1: Ah, walang dancer? Hindi ako pwede. Sorry. Dancer, performer.
0: Talent manager.
1: Okay. Ikaw nga ang talent manager ko. Ako ang iyong performer.
0: Easy.
1: Bakit?
0: Easy.
1: Oo, hindi ba ikaw ang ano? Ikaw naman talaga ang nakikipag-negotiate. Oo. Ikaw yung talaga binibigyan yun ng negative connotation kaya yung salitang talent manager.
0: Wala akong sinasabing
1: pero
0: negative.
1: Hindi nga, akong ano lang naman ako di ba sa lahat ng programa, hindi ba masaya pag mayroong performer?
0: Na alas na,
1: O sige, mamaya.
0: Yung ating taga sign language dun
1: din siya. Okay ka dyan. Sino ang talent manager mo dyan, sir?
0: Hindi, ito.
1: Sige.
0: Ano ang sign language ng Spokane?
1: Ah, wala. Wala daw.
0: Washington State.
1: Oh, Amerika. Ano po ang ano niyan? Amerika.
0: Ang
1: hirap ng Amerika.
0: Ano ang sign language pag Amerika? Hindi ganun. Yung si Donald Trump.
1: Ala ko ganun eh kasi burger sa kanila malalaki. Okay,
0: Donald Trump.
1: Kung fairness na naman yung mga joke mo, sumasakit yung tiyan ko sa'yo. O, sige.
0: May tiyan ka ba?
1: Oo.
0: Parang wala ka naman tiyan eh.
1: Uy, salamat naman kung ganun. Teka lang.
0: Oo nga. Naubos na ang liempo.
1: O, sige. Kuya Darlie, ubos na po ang liempo. Pero 7:02 muna ang oras natin, mga kapatid. Ang oras nga po hatin sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, TikTok at sa Shopee at pwede rin po online sa www.ultabio.shop. Pwede rin po umorder sa 0931-033-2871. Para sa masarap at mahimbing na tulog, Ulta Bio, mga kapatid. Available po yan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. At sa ating mga kapatid, dito sa TV5, kami po ni Manong Ted hanggang alas 10 pa ng umaga. Marami pa po tayong mga balitang ihahatid sa inyo. At ang public service natin sa dulong part po ng ating programa, mamaya po yan abangan nyo sa mga sa mga gustong mabiyayaan ng ating mga Happy Anonymous. Mamaya papanood po namin sa inyo yung nabigyan ng laptop ni Happy Kuya. Mamaya po yan. So pwede po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1 PH at makinig din po sa radyo mismo sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. See you tomorrow, Wednesday na, mga kapatid sa GMK. Nagbabalik na ang kanilang patnubay at gabay. Hinahanap mo kahapon. Si Mami Chiki nandyan na.
0: Ang kanila pong alright, mga kapatid, sa mga fans Nanay Christy Fermin, eto na po Nanay Christy, good morning.
1: Entertainment News. Trending po ngayon ang pagbabalik ni Yaya Dob at tatlong lola sa pagdiriwang ng 47th anniversary ng Eat Bulaga. Napa-fantastic baby si Lola Tidora kasama ang Gen Z bodyguards. Si Lola Tinidora naman umakyat sa hagdan at lumambitin pa. Hindi rin po nagpatalo si Lola ni Dora na humataw kasama si Yaya Dob at kanyang mga Rogelio. Grabe, flashback naman to. Kuhang-kuha pa rin po ng Ibulaga ang puso ng Dabar Cads mula Batanes hanggang Hulo sa loob po yan ng 47 years, mga kapatid.
0: Wow! Maligayang bati po sa ating mga Dabar Cads sa Eat Bulaga! Nagpaka-fangirl naman ang Broadway icon na si Lea Salonga matapos niyang ibahagi ang pagtingin ni BTS member V o Kim Tae-hyung sa kanyang camera. Sa kanya pong Instagram, nagpasalamat po si Lea kay V sa nasabing encounter. Espesyal ho naman daw talaga si V, lalo pang kinilig ang singer nang i-like ni V ang kanyang post. Dagdag pa niya, manonood daw siya ulit ng Arirang Concert.
1: Humingi naman ng tawad po ang aktres si Aura Brighella dahil po sa maling intindi niya sa komento ng isang netizen. Sa kanyang vlog kung saan ibinahagi niya ang kanyang trip abroad, nag-comment ang isang netizen na i-message na lamang daw siya kapag kailangan ni Aura ng interpreter. Ang reply naman niya, feeling hindi ka nga nag-high school, quote unquote. Ang sabi ng netizen, marunong daw kasi siyang mag-Vietnamese, kaya niya nasabi ito. Deleted na po ang comment na yan sa ngayon. Humingi naman ng tawad si Aura. Nagkamali raw siya ng interpretation dahil marami raw nanunukso sa kanyang pag-iingles. Nag-reply naman ang anak ng commenter, napatawad na raw ng kanyang ina si Aura.
0: Habang global box office po naman ang opening weekend ng Spider-Man Brand New Day. Umabot nga po ng $927 million ang naibentang tiket sa mga sinehan sa buong mundo. Nasa 56 billion pesos ang katumbas na halaga nito. Di na po sa pelikula sina Tom Holland at Zendaya. Sa Pilipinas nga po, higit na kalahating bilyong piso ang ticket sales ng Spider-Man sa loob lamang ng 5 araw. Showing pa rin ng Spider-Man Brand New Day.
1: Ganda niyan, mga kapatid. Sa weekend, itry nyo po. Para sa Red Velvet Love naman dyan. Nailabas na po ng K-pop girl group na Red Velvet ang music video para sa kanilang pang summer comeback na Surfin' Boy. Dreamy summer ang vibe ng video. Tungkol ito sa pag-relieve ng best moments with someone special. Ang Surfin' Boy ay bahagi po ng kalalabas lamang din na extended play na Velvet Summer.
0: At mga kapatid, sa oras na 7:06 in the morning, hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Salamat na marami. Quality ang kanyang coffee beans at puno ng mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Max 3 Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee. Sarap magkape, panalo ka ngayon. Sa Sports 5, panalo ang bayan. Yehehey! Mabuhay ka, Alex Iyada. Nagawa po ng kasaysayan dahil siya po ang kauna-unahang Pilipinang nakakuha ng pinakamalaking panalo. Matapos nga po magkampiyon sa WTA 500 Mubadala DC Open. Kanya pong tinalo, kanya pong ginulat ang top seed at world number 3 na si Jessica Pegula. Nagulat siya. Final score 4-6, 6-4, 6 love. Na 6 love niya ito. Ay talaga naman, Alex, ha? Galing-galing naman. Natalo po si Ayala sa first set at meron pong maliit na lamang sa second set nang suspindihin po ang laro dahil nga sa malakas na ulan. Pero tila nga po napaganda pa ang sitwasyon para sa ating pambato. Nang magpatuloy po ang laro'y kaninang hating gabi o oras sa Pilipinas, na ipwersa ni Ayala ang deciding set. Hindi niya po pinescore si Pegula sa ikatlong yugto at kalaunay po itinakbo ang kampiyonato. Ay talaga namang maluluha ka dito. Si Ayala po ang kauna-unahang Pilipinong nagwagi ng WTA Championship. Mabuhay!
1: Galing!
0: Bago nga po niya ginulat si Pegula, nauna pong pinauwi ni Ayala ang second seed na si Elina Svitolina sa quarters. Third seed Noemi Osaka sa semis at defending champion Leila Fernandez sa round of 16.
3: Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Standing here in the middle of all this love, my first chance at the title, knowing it won't be my last, and already having achieved this feat and this milestone for my career, I knew that whatever would have happened after this match, it would have already been a win for me.
0: Yehey! Sagita po na napakaraming problema ng bayan, ito po ay napakagandang balita po sa ating lahat. Alex!
1: Kaka-proud, no? Kaka-tuwa. Congratulations, Alex! Malayo pa mararating. Yung lagi mo sinasabi, malayo pa mararating ang batang to.
0: Si Alex.
1: Ayala.
0: Okay.
1: Sino bang Alex?
0: Ang tinig po ni Alex Ayala na naging kampiyon ng Mubadala DC Open.
1: Samantala, mamaya na po ang laban ng Philippine Men's Football Team kontra bansang Thailand sa ASEAN Hyundai Cup. Target po ng Pilipinas ang ikalawang sunod na panalo sa torneo matapos nga pong talunin ang Laos nitong weekend. Gaganapin po ang laro sa home pitch ng bansa sa New Clark City sa Kapas Tarlac. Tinalo po ng Pilipinas ang Thailand sa huli nilang pagharap noon pang December 2024. Iyon noon ang unang panalo ng bansa kontra Thailand sa loob po ng higit limang dekada. Kaya inaasahan na po ng kuponang magiging mainit ang kanilang bakbakan mamaya. Kasalukuyang 4th place sa Group B ang bansa. Kapantay po yan ang bansang Myanmar.
0: Samantala po ng binatikos ni Reno Shine, Elasto Painters head coach Yang Giao, ang Meralco Bolts veteran na si Cliff Hodge. Pinasisilip niya sa PBA si Hodge dahil po sa ito raw po umano ang pinakamaduming maglaro sa PBA. Hindi nakapagpigil po si Coach Yang matapos nga pong tawagan ng unsportsmanlike foul si Hodge sa laban po ng Reno Shine at ng Meralco Bolts noong pong araw ng Linggo. Nagkauntugan ang tuhod ni na Hodge at A-Painters guard Adrian Nukum sa third quarter. Hindi kaagad nakatayo si Nukum pero nakabalik din po naman sa laro. Kinabahan daw ang coaching staff ng ROS sa naturang pangyayari. Hindi rin daw ito ang unang insidente pong mapanganib na umano'y sangkot daw si Cliff Hodge. Una nga pong na-call out ni Giao si Hodge noong pong 2014 dahil sa anya'y labis na pamimisikal. Pumalag po naman ang Bolts dito po sa pinapahayag po ni Coach Yang. Sa isang pahayag, tinawag po na unfair, unfounded at unprofessional ng Bolts ang pahayag ni Giao. Hindi na po dapat na gamitin laban kay Hodge ang energy at passion nito sa laro. Patunay po raw dyan ang Defensive Player of the Year at All Defensive Team Selections nitong si Hodge. Dagdag pa ng Meralco Bolts, sinubukan lamang daw kumuha ng offensive foul ni Hodge. Hindi raw po sadya ang konta kaya hindi dapat daw po tawagin maduming player ang natura manlalaro ng Meralco Bolts.
1: Samantala, balik bansa pong resident TNT tropang 5G import na si Ronde Hollis Jefferson. Dito po ipagpapatuloy ni Ronde ang rehab para sa Achilles injury na nakuha niya noong isang taon. Ibinahagi po ng TNT tropang 5G ang ilang litrato sa naging rehab niya sa Moro Lorenzo Sports Center sa Ateneo. Umaasa pong 3-time PBA best import na makakalaro siya ngayong Governor's Cup. Wala pa namang malinaw na timetable kung magagawa ito. Habang inaantay si Ronde, nagsisilbing import ng tropang kuya niyang si Ralier Hollis Jefferson. Pinalitan po ni Ralier si Darius Day. Sa ngayon may 3 wins at 2 losses ang TNT sa Governor's Cup. Sunod po nilang makakalaban ng sister team na Endless Road Warriors mamayang gabi.
0: Target po naman na iangat ang badminton sa Pilipinas. Nakatakda pong tumanggap ang bansa ng mga kalahok mula sa higit na 30 bansa para po sa Philippine Junior International Series 2026. Ito'y gaganapin sa Gameville Central Park sa Mandaluyong simula po ngayong August 4 hanggang August 9. Ito ang unang beses na gaganapin po sa bansa ang International Junior Series na ito. Umaasa rin po ang Philippine Badminton Association na mabibigyan po ng inspirasyon nito ang susunod pang henerasyon ng mga Pinoy badminton players na lumalaban sa global stage. FM. Mga kapatid, ganap ng 13 minutes after 7 o'clock in the morning. Pagbati po naman ng happy birthday today kay Doktora Annette Borromeo ng Philippine Heart Center. Mabuhay po kayo, Doktora, and happy birthday! Ang pagbati po'y galing din kay Ate Dina Aquino, and she says, thank you, Doktora. Mabuhay ka, Doktora Annette Borromeo ng Philippine Heart Center. Samantala po naman sa mga nakatatanda nga po at kahit na hindi nakatatanda pero mukha pong ang pakiramdam ay matanda na. Sa mga medyo OA-OA na rin po ang datingan, yun ho bang OA ho sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw, ay yan o ay, eh baka naman po yung OA na yan, eh osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa, hello? Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Sa mahampahan ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Ulitin ko ha, ito ay merong glucosamine at chondroitin. Yan po ang importanteng sangkap nito. OsteoGuard, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang aking supplement araw-araw. OsteoGuard, para tayo makagalaw-galaw. pagod ako, ha?
1: Di na mahalata, partner.
0: Energy, energy, energy,
1: passion. Energy pa more!
0: Abangan po ilang pang mga importanteng balita agad-agad.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buo.
5: Para sa akin ang tour.
6: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
12: Visayas hanggang Mindanao.
13: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
12: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
13: Ug diara, maka-proud.
12: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan Balita by kasama si Chiki Vertel tuwing Sabado sa 1PH.

0: a shrimp flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: True FM. So, so true. Na ngayon nga po ay, nako, ang hirap magkasakit ha, lalo pa ho't mabago-bago po ang klima. Kaya po, lagi ho tayong pinag-iingat. Lagi ho tayong mag-iingat. At sa pagbili po ng ating gamot, doon tayo sa subok na at mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin yung gamot na quality ang pagkakagawa, dahil kapag sobra ho namang mura, eh baka naman po nakapagdududa na ha, dahil baka naman hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahon na tayo pinagtitipid, ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Maging mapili at mapanuri. Piliin lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, paalala ng ating mga kaibigan at kapatid sa Unilab, ganap ng 18 minutes after 7 o'clock. Isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan na kanina.
2: Taong nag-audit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, giniit na kulang-kulang mga dokumentong na isumiti sa kanila ng opisina ng Vice Presidente. Gumastos din daw ng milyon-milyong piso sa mga bagay na hindi naman dapat ginagamitan ng confidential funds.
0: Mga nagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. Tila pareho lamang daw sa mga nagbabanta kay Senador Pia Ontiveros.
2: Samantala, duda ni Ombudsman Boyeng Remulla, may trumabaho daw para makapagpiansa si dating Senator Bong Revilla.
0: Singil sa kuryente, tataas na naman daw dahil sa panibago pong inaprubahang feed-in tariff allowance ng ERC.
2: Samantala, Bagyong Luis, ibinaba na po sa low pressure area pero inaasahan pa rin magpapaulan sa hilagang bahagi ng bansa.
0: At sa ating pong Sports 5, tagumpay ng bayan, Pinay tennis star Alex Ayala nakuha ang kauna-unahang WTA 500 title matapos nga pong talunin si Jessica Pegula sa Mubadala DC Open Final.
2: Sa balitang entertainment, Yaya Dab at tatlong mga lola nagbalik po sa 47th anniversary special ng Eat Bulaga.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Dahil kung kayo po'y handang-handa na kami po kahapon pa, narito mga kapatid. Risa Ontiveros ba? Okay.
2: Oo, Pia Ontiveros na
0: sorry. Ay, sorry po. Hello, Pia. Regards.
2: Good morning.
0: Risa Ontiveros.
2: Yan.
0: Sorry po.
2: Okay lang po.
0: Oo, kabatch ko yan si Pia.
2: Ah, talaga? May podcast na rin siya.
0: Ganon. Kabatch ko yan si Pia, di ba, Pia?
2: Bakit pa kayo pareho?
0: Kabatch ko yan sa,
2: sa news. Sa news.
0: Si Pia Ontiveros. Ayan, kasama si Patrick Paez.
2: Oh, magkakabatch pala kayo.
0: Yan. Si Vivian Salvideya. Yan. Si Teresa Guanzon. Ayan. Si Martin Gonzalo. Isa-isahin ko na ito. Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News Fund.
2: Sa mga balitang pambansa, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mosyon ng Ombudsman o wag isama po sa kakasuhan ng graph si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaugnay pa rin po yan sa mga anomalya sa flood control projects. Layon sana ng mosyon na gawing testigo si Bonoan, pero ayon po sa korte, posibleng malabag ang karapatan na magkaroon po ng patas sa paglilitis ang kapwa akusado ni Bonoan na si Senator Jinggoy Estrada. Nakasaad kasi sa case information na nagsabwatan daw si Bonoan at Estrada para tumanggap po ng kickback sa mga proyekto. Kinasuhan ng graft ang dalawa dahil sa alegasyong ginamit nila ang kanilang posisyon para makapagpuesto ng ilang proyekto sa 2025 national budget kapalit ang kickback. Samantala, sa iba pang balita, muling nagkasang manibela at iba't ibang transport group ng tatlong araw na tigil pasada, simula po yan sa Lunes. Bilang pag-udyok ito sa gobyerno na magpatupad na nga ng provisional fare hike. Sa gitna po yan ang muling pag-akyat ng presyo ng produktong petrolyo. Inanunsyo po ito ng manibela matapos po ang pagdinig ng LTFRB sa hirit na taas pasahe para po sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, kinakailangan pang magprotesta ng kanilang hanay para makahirit lamang ng 2 pisong taas pasahe. habang nababago ng mga kumpanya ang presyo ng kanilang mga produktong petrolyo nang walang isinasa publikong komputasyon.
3: True.
2: Sa iba namang balita, nanawagan po ang Teachers Dignity Coalition na pabilisin na ang pagkuha ng mga guidance counselors sa mga eskwelahan. Kasunod po ito ng naitalang panibagong insidente ng karahasan at bantapos sa mga paaralan, kabilang ang isang insidente nga ng pananaksak ng isang mag-aaral sa kapwa-estudyante. Diyan po yan sa Las Piñas. Ayon kay Teachers Dignity Coalition President Benjo Basas, nasa 10,000 school counselor associates lang ang kayang i-hire ng gobyerno sa ngayon.
4: Hindi naman ito magic wand, no? Kapag sinabi natin meron na tayong mga guidance counselors, matitigil na itong mga ito, no? Pero I'm sure makakatulong po ito. Considering na 10,000 lang itong bagong mga school counselor associates na papasok, no? Samantalang 47,000 yung schools natin. So, ibig sabihin, kulang pa po ito.
2: Yan nga po ang tinig ni Teachers Dignity Coalition President Sir Benjo Basas. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:24, ang tamang oras at inbuyan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Ayan, tama na. Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Facebook page mga kapatid, Mayette de la Rosa, na araw-araw meron pong live selling ng alahas sa kanila pong Facebook page. Punta po kayo dyan para makita nyo mga nagagandahang golden diamonds ng Mayette de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Batiin na rin natin ng good morning, Sir Richard de la Rosa. At mga kapatid, marami pa po tayong ihahatid ng mga balita po maya-mayang kaunti. Tutok pa rin po yan dito sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Every day may chance manalo kasi mo.
7: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
8: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
7: at sa komentaryong hindi bias.
9: Sabi ko, andyan na tayo sa
7: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
10: By June 30, yung
7: dahil dito, bawal ang fake news.
11: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
7: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili, at Jiggy Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
12: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cha-cha, kapatid.
17: Salamat mga kapwang Pinoy, magkita tayo bukas.
2: Taray, 7:26 ang oras natin mga kapatid. Ang oras muna, hatid naman sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Meron nga pong QR code sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Gamitin niyo po yung promo code for passenger and rolling cargo para makakuha po kayo ng 10% discount. Dahil sa Fast Cat, very fast, very safe, very convenient, Fast Cat. Mga kapatid, balita naman po sa Metro Manila. Lumalabas nga po sa investigasyon na posibleng 8 milyong pisong utang ang ugat ng pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia. Ayon po sa mga polis, business partner ni Alicia ang ka-live-in. O ayon sa mga polis, mga business partner ni Alicia ang magka-live-in na mastermind. Kinontrata daw nito ang riding in tandem na patayin si Alicia sa halagang 250,000 pesos. Una nang inarestong riding in tandem habang sumuko naman ang nagsilbi daw ng middleman. Tinutugis na po ang mga mastermind at isa pang kasabwat nito. Arestado naman po ang dalawang suspect sa pagnanakaw ng mga gamit sa loob pa po yan ng Senado. Sa investigasyon, tinangay po ng mga suspect ang TV printer ng Congress o ng Congress TV Media ng IBC 13 sa Senado. Nahuli po ang dalawa sa follow-up operation kung saan naaktuhan po sila na nagsusugal. Nabawi na po ang mga ninakaw nito. Nakumpiska rin ang perang ginamit sa sugal sa dalawang sachet ng hinihinalang shabu. Maharap naman po sila sa patong-patong na mga reklamo. Sumiklab naman po ang isang sunog sa isang residential area sa barangay Commonwealth Quezon City. Kahapon po yan ang madaling araw. Tatlong bahay po ang natupo. Umabot sa unang alarma bago tuluyang naapula. Makalipas po ang nasa isang oras. Wala namang napaulat na nasugatan o kaya'y nasawi sa insidente. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Balita naman po sa lalawigan, nauwi sa disgrasya ang ilegal na karera ng mga motorsiklo dyan yan sa Davao City. Patay nga po ang magkaangkas sa motorsiklo na nadamay lamang sa aksidente at hindi kasali sa karera. Sugatan po ang isa sa mga rider na kasali naman sa karera. Dinala na ito sa ospital. Nakatakas naman po ang isa pang rider na sangkot din daw sa ilegal na karera. Patuloy po ang investigasyon sa insidente. Sa Santa Maria sa Bulacan, patay po ang isang dating barangay secretary matapos pagbabarilin sa tapat po yan ng kanyang tahanan. Makikita muna ang pagbaba ng biktima mula sa kanyang sasakyan bago nga tatlong beses na pinaputukan ng gunman. Agad ding tumakas ang salarin sakay po ng motorsiklo. Bago siya mamatay, nagawa pa po ng biktima na banggitin ang buong pangalan ng taong nasa likod daw ng pamamaril sa kanya. Ang kanyang binanggit, pangalan ng isang barangay captain. Sumuko na sa mga pulis ang pinangalanan. Itinanggi po niya na siyang mastermind sa krimen. Inaalam pa kung may kinalaman ng insidente sa politika, lalo't barangay elections na po sa paparating na Nobyembre. Patuloy naman ang manhunt operation sa mismong gunman. Diyan naman po yan sa Taytay Rizal, na biktima ng mga hold-upper ang magkasintahang sumilong lamang sandali. Ang kwento po ng biktima, papauwi na sila ng kanyang nobya nang biglang ang bumuhos ang ulan. Napilitan silang huminto at sumilong sa gilid po ng kalsada. Laking gulat nila nang bigla silang lapitan at palibutan ng dalawang riding in tandem. Kabilang po sa mga natangay ang isang wallet, dalawang cellphone at motorsiklo ng biktimang rider. Patuloy naman po ang pagtugi.

0: .ph at ang kanilang Facebook page. Twins Lampain Baby Diaper. Good morning, Mama Eileen Choigo and si Sir Jerry Telan. Magandang umaga po sa inyo.
1: Shukran.
0: Shukran sa mga balitang consumer at pangkalakalan. Tiniyak ng palasyo na walang tatama ang magbubukid talaga lang ha sa pagpapatayo po ng Pax Silica Industrial Hub sa Tarlac. Ba't ganun? Iba yung sinasabi ng palasyo at iba din ang sinasabi ng mga magbubukid doon. Naglabas nga po ng pahayag ang palasyo matapos sabihin ni Senadora Aimee Marcos na maaaring mawalan ng hanap buhay ang ilang mga magsasaka dahil sa naturang proyekto. Paliwanag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, natukoy na po ang tinatawag na buildable zones sa New Clark City mula pa noong SEA Games 2019. Kasama po rito ang 3,500 hektarya ng lupa kung saan planong ipatayo ang Pax Silica. Ang giit niya, kung natukoy na itong buildable ay nangangahulugang walang magsasakang gumagamit ng lupaing ito. Dagdag din po ni Attorney Castro na sa 6,000 hektarya ng lupa ang nakalaan para sa open green spaces, forest reserve at lupa para sa upland farming. Padami ng padami ha ang tumututol dito, lalo na po yung mga naninirahan dun sa paligid ng New Clark City na tatayuan itong Pax Silica. Sa iba pang balita, humiling po ang ilang grupo ng magsasaka ng 30% safeguard duty sa pag-aangkat ng bigas. Ang safeguard duty ay karagdagang buwis o taripa sa mga inaangkat na produkto na nagsisilbing proteksyon sa mga lokal na negosyo at producer. Naniniwala po ang Federation of Free Farmers na makatutulong kung ipapatong ang 30% safeguard duty sa kasalukuyang 15% rate para matugunan po ang pagbaha ng bigas sa bansa. Ayon sa magsasaka party list, nasa 34 pesos kada kilong landed cost ng wholesale na bigas. Mula po Vietnam, kapag ang kasalukuyang taripa lamang ang ipinapataw. Pero kung idadagdag ang safeguard duty, posibleng pumantay ang presyo ng imported na bigas sa magiging wholesale price ng lokal na bigas. Kung bibilhin ang palay sa mga magbubukid ng 25 pesos kada kilo. Pinayagan naman po ng ERC o Energy Regulatory Commission ng Meralco na kolektahin sa mga customer nito ang 8.71 billion pesos under recoveries para po sa taong 2011 hanggang 2022. Kasunod po ito ng utos ng ERC na ibalik po ng Meralco sa mga customer nito ang 9.5 billion pesos na over recoveries. Paglilinaw po ng ERC, mas malaki pa rin ang i-refund ng Meralco sa kanilang customers. Sa ngayon, nasa 59 na sentimo kada kilowatt hour ang dapat na may awas sa bill ng residential customer dahil sa refund. Pero dahil kailangan mangolekta ng Meralco ng 8 sentimo kada kilowatt hour para sa under recoveries, bahagyang mababawasan po ang halaga na marerefund sa ating mga customer. 7:34, tamang oras. At naman sa ating lahat yan ang Ulta Flex. Para sa mga nagkaka-wrinkles dyan at nalalambot ang muscles at masakit na po ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ang mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa TikTok. Pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong tumawag at umorder sa 0931-033-2871. Dahil alam nyo ba, habang tayo po'y nagkakaedad, nababawasan po ang collagen sa ating katawan. Yun po ang dahilan ng ating pagtanda agad. Kaya Ulta Flex na po ang bahala sa inyo mga kapatid. At ang magandang katandem niya na yung Ulta Bio, subukan nyo na po, available ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng drugstores nationwide, lalo na sa Mercury Drugstores nationwide. Sa mga balita po sa labas ng bansa, nakaranas ng malawakang brownout ang buong Cuba kasunod po ng pagbagsak ng kanilang electricity grid. Sa ilang kuha, karamihan po ng kalye sa Havana ay hirap madaanan dahil sa malawakang kawalan ng supply ng kuryente. Bago po yan, naabot sa 3 nationwide blackout ang naitala sa nasabing bansa nitong buwan ng Hulyo. Wala pa namang ibinibigay na detalye ang Union Electrica de Cuba na siyang may hawak po sa kabuuang supply ng kuryente sa nasabing bansa. Puspusan naman pong isinasagawang pag-apula ng apoy sa ilang lugar sa Greece.

0: Kasunod po yan ang pananalasa ng wildfire. Kabilang po sa pinaka-apektado ang northwest ng Athens. Aabot sa 400 bumbero ang nagtulong-tulong sa pagresponde para maapula po ang mapaminsalang sunog. Gumamit na rin ng aerial assets ang mga otoridad. 2 katao naman po ang naospital matapos gumuho ang isang gusali dyan sa Sydney sa Australia. Mabilis na tumugon ng Sydney authorities sa napinsalang gusali. Anyari, hindi pa malinaw ang sanhi ng pagguho. Patuloy naman po ang isinasagawang imbestigasyon. At eto nang muli mga kapatid, balikan po natin ang ating Sports 5. Susubukang maituloy ng guest team, Macau Giant Pandas, ang unti-unting pagbangon sa PBA Governors Cup bukas. Makakalaban po nila ang Titan Ultra Giant Risers Dakong 5:15 ng hapon. Target nga ng Macau ang third straight win, habang ang Titan susubukang putulin ang 2-game losing streak. Sa una po nilang pagkaharap noong first round, nanalo po ang Pandas 132-126. 7:30 naman ang laro ng sister teams sa NLEX Road Warriors at TNT Tropang 5G. Malinis pa rin ang record ng NLEX matapos po ang 5 laro. Galing naman po sa pagkatalo noong Sabado ang TNT. Gaganapin ang mga laro sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Available po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at YouTube channel ng One Sports. Nag-uwi naman po ng pilak ang Philippine Strong Group Athletics sa Formosa Women's Volleyball Invitational Tournament sa Chinese Taipei. Natalo po ang mga Pinay sa Aliza Aichi ng Japan sa finals 25-17, 25-19 at 25-15. Binuo po ang koponan ng pinakamagagaling na players mula sa Farm Fresh Foxy sa Zeus Coffee Thunderbells. Nanalo naman kontra sa home club ang SGA at natalo sa Supreme Team Chonburi E-Tech ng Thailand sa bracket phase. Pero umangat sila sa finals dahil sa mas mataas na tiebreaker points. Kasado na po ang Aerobic Gymnastics Asian Championships dito sa bansa. Simula po yan bukas, August 5. Gaganap sa Tagaytay City o gaganapin po sa Tagaytay City ang event. Nadadaluhan ng iba't ibang bansa katulad ng Cambodia, Chinese Taipei, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, South Korea at maraming iba pa. May 3 age groups sa men's and women's division, 18 above, 15 to 17 years old at 12 to 14 years old. Pangungunahan po ni Arsenio Cadios at Charmaine Dollar ang kampanya ng Pilipinas. Nanalo po sila ng silver sa Southeast Asian Games noon namang Disyembre. Sa balitang entertainment, it's giving Pinay power. Ang August issue ng Vogue Philippines. Cover sa magazine ang aktresa si Liza Soberano kasama po ang film singer na si Her. At nandyan din po ang Broadway star na si Lea Salonga at ang aktres na si Dolly De Leon. Sila po ang lead cast sa upcoming animated film na Forgotten Island. Saktong-sakto sa buhay po nila ang feature story. Sumentro po yan kasi ito ang pagiging Pinay nila at pagdala nila ng kanilang talento sa global stage. Magpapahinga na muna ang singer na si Ariana Grande matapos po ang kanyang Eternal Sunshine Tour sa Setyembre. Kasunod nga po ito ng umano'y pagbusisi ng publiko sa kanyang kalusugan. Ayon po sa representative ni Ariana, iwas na muna sa spotlight ang singer. Sa mga nakalipas na taon, madalas ding pansinin ng netizens ang pagpayat nga o pangangatawan itong si Ariana. Gusto raw ni Ariana na tapusin ang kanyang tour ng masaya at malusog. Nag-enjoy daw ang singer sa performance sa kanyang tour. Noong June 6, nagsimula po ang Eternal Sunshine Tour ni Ariana. Ipinakilala naman po ng agency na Hybe ang panibago nilang 7-member girl squad na 2WEED. Binubuo po yan ni Sohi, Sia, Elena, Gia, Saki, Yihani at si Soyon na nakababatang kapatid ng TWICE member na si Jiyo. Sa August 24 po ang kanilang official debut. Ang Hybe ang nasa likod ng K-pop groups na BTS, Seventeen, NewJeans, Cat's Eye at maraming iba pa. At muli mga kapatid, ang oras mo na 7:41, hatid sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga po sa ating mga kapatid na nakikinig sa mga himpilan po ng True FM sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Sa Davao, sa 106.7 True FM. Cebu at Bohol, 101.9 True FM. Maging sa Cagayan de Oro, sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte. Tayo po'y napapakinggan din sa Tacloban sa B107.9 FM, Kaboses Radio. At napapanood po sa ating Signal TV, Channel 1 on 1PH. Sa ngalan pa rin po ng ating mga kasamahan, dito po yan sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Cheska Gutilba, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
2: Good morning sa mga taga Bulacan. Magandang umaga po sa inyong lahat, ha. And also sa lahat din po ng mga taga Baliwag, yan, mga taga Hagonoy, magandang umaga po sa inyong lahat. Gising na ba kayo? O nagtutulog-tulugan pa rin? Bato natin na itatanong ito. Eh mamaya po meron tayong pag-uusapan. Sana nga po tayo biyayaan po ng mas mahaba pang panahon para ho ninyo maintindihan tong isyong ito. Dahil kami po'y nakakuha ng sulat na nanggagaling po sa DPWH, dyan po naman sa distrito po ng Hagonoy. At mukha pong meron na naman po silang mga panibago pong sinasabi na kinakailangan daw pong ponduhan sa kauunlad ng bayan po ng Hagonoy. Mamaya po yan. At sa mga taga-Baliwag, Bulacan, atin lang pong babalikan na alam nyo ba kung magkano na po ang pondong na ilaan sa inyo sa loob lamang ng isang taon para po sa inyong flood control? Baka ho kasi nagiging malilimutin po kayo.
0: Parang, magkano?
2: Oo, after nung mahiya naman kayo speech ano, ng Pangulo one year ago.
3: Mahiya naman kayo.
2: Parang marami na nakalimot, no?
0: Na para bang walang nangyari.
4: Oo. No joke.
2: O sige, eto ho muna, baga ho tayo makalimot din sa biyaya ng buhay. Huwag nating sasayangin yan. Nang sa ganun, eh hindi ka naman masabihan ng, excuse me, para sa ating mga friendship. O diba, baka naman palyado ka at sabihan ka ng bigo ka na naman ba. Eh sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
0: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Katalaga! Yan.
2: E para kay Honorable Boji. Ah, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug at sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning! Uy nga pala, ha, meron po tayong pupuntahan na Tribal Inc. Ito ho yung Art and Music Fest. Ito ho'y manyanyari, diyan po naman sa World Trade Center starting August 7 to 8. See you there, ha? May mga banda roon, baby girl. Imbitado ka pala.
0: Uy, oh,
2: ito yung ating shirt na kasuotan nga ngayon. Yung Tribal Inc. Art and Music Festival. Ngayon pong Agosto. Alright, so we'll see you there, ha? mga panda and
0: wow, ay alam mo dito lang sa event na ito. Basta mukha ko ah. Dito sa event na to, ang talagang
2: huwag
0: sa puwet. Huwag naman sa puwet ang mukha ko. Pero itong event na ito, dahil gabi to, magpupuyat ka dito.
2: Oo, ay Sabado.
0: Oo, kaya nga. Ito lang ang tanging event na pagpupuyatan mo.
2: Mga kapatid, samantala ho naman, abangan po ninyo ang ating magandang balitang iyahatid ng The Daily Brand.
1: True FM. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way.

0: with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Pastor Jeff, good morning! Happy Tuesday!
2: Good morning, Chuck. Good morning, Ted. Good morning sa ating mga kasubaybay. Medyo maulan dito sa parte ng Kaintaan Tipolo.
1: Nako, yeah. Wala makakapigil sa atin para sa magandang balita. Ihatid mo na yan sa amin, Pastor.
2: Yes, of course. Walang makakapigil din batiin si Cathy Villar, happy birthday, at si Demi Gonzalez, mga nakachute in sa atin ngayon. Well, Chuck, mapansin nyo, medyo gumanda na yung boses ko, medyo hindi nagaralgal because nakapahinga. We're gonna talk about rest this morning. Alam nyo po yung minsan feeling natin sa dami ng dapat nating tapusin, sa dami ng problema sa buhay, kailangan na solusyon. And minsan feeling natin, ako including myself, ang solusyon dito, magtrabaho na magtrabaho. But you see, God's rest na ino-offer is not the absence of problem, but the peace that comes sa pag-trust po sa presence and control ng ating Diyos. Sabi nga ni Lord kay Moses, ano, yun ang verse natin ngayon, sa Exodus 33 verse 14, sumagot ang Panginoon, "Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Sabi po sa English, "My presence will go with you and I will give you rest." Alam niyo po, maraming tao yung pagod. Again, sa trabaho, sa responsibilidad, sa problema, sa mga expectation na hindi nangyari. Kaya minsan kahit nakahiga na ang katawan natin, hindi pa rin napapahinga yung isipan. Meron po ba kayo na-experience na gano'n? Nakahiga ka na pero gising ka pa? Kaya ang rest po na galing sa Diyos ay higit pa sa tulog. Higit pa siya sa bakasyon o higit pa sa day off. It's a rest for the soul. Pansinin natin ha, hindi sinabi ng Diyos kay Moses na aalisin ko lahat ng problema para wala ka nang isipin pa. Hindi, sabi niya, "My presence will go with you." Ibig sabihin, ang tunay na pahinga ay hindi laging galing sa madaling sitwasyon, magaang sitwasyon, walang problema na buhay. It comes from knowing that God is with us. Kasi nga po, minsan feeling natin, nagkakaroon lang tayo ng rest kapag everything is under control. Pwede na po tayong matulog kasi okay na, lahat is under my control. Hindi po totoo yun. We're never in control. Hindi mo kailangan buhating mag-isa ang buong mundo. May Diyos na hindi natutulog, may Diyos na may hawak ng pamilya mo, at may Diyos na nakakaalam ng best para sa future mo. At ang pinakamalalim nating rest ay masusumpungan kay Jesus. Kaya nga sabi niya sa isang verse, "Come to me, all you are weary, and I will give you rest." So rest is not escaping from life. It is entrusting your life to Jesus. Kaya as I end, pwede ka nang huminga, okay? Hindi dahil wala nang problema, kundi dahil may Diyos kang kasama. You can rest because the one watching over you never rest, never sleeps. Kaya tanungin natin sarili natin, ano yung pilit kong kinokontrol na kailangan ko nang ipagkatiwala sa Diyos? Ano yung bumabagabag sa akin kapag gabi, yung hindi ako makatulog dahil feeling ko pag hindi ito na solusyonan, wala mangyari? Ipagkatiwala mo yan sa Diyos, because sabi nga sa Exodus 33 verse 14, sumagot ang Panginoon, "Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Tayo po manalangin, Panginoon, salamat po dahil alam namin, Lord, ang katawan namin, Lord, ay dinisign mo para magpahinga. Hindi, Lord, ito nakukuha sa subsuban, 7 days a week na pagpapagal, dahil even ikaw, Lord, nagpahinga ka on the 7th day. Hindi dahil pagod ka, kundi para enjoyin mo yung creation mo. Kaya Lord, kami ngayon ay nandito at humihingi ng pahinga sa iyo. Bigyan mo kami, Lord, na assurance that you are in control and you will always be in control. Salamat, Lord, sa kapahingahan of the soul na binibigay mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito, sa biyaya po ng mensahe na aming napakinggan at aral na aming natutunan mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi at ang lahat ng mga nakatatanda at mga taong may iniinda.
2: Yes, Lord.
3: Sa katawan. Amen. Brad Jeff, kung alam mo lang. Mm-hmm. Marami po ang kahit na may iniinda sa katawan, nagpapagal pa rin po. Nagtatrabaho pa rin po. God bless you.
2: Tayo.
3: Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa atin na patuloy po nagtatrabaho kahit na po masama ang pakiramdam, God embrace us. Okay, Brad, we'll catch you again tomorrow, Miyerkules na.
2: Biles. Talking about pagpapagal, may nasakyan yung kaibigan ko si Dr. Kim Pascual kahapon.
3: Mm-hmm.
2: Yung TNBS driver Abelardo Buscar, araw-araw, Brad, Ted, from 6 to 10 naka-tune in sa atin yung tong TNBS driver na to, Abelardo Buscar. Thank you so much for tuning in.
3: Uy, salamat ng marami ha. Mabuhay ka, sigurado siya nagpapagal para sa kanyang mga anak.
2: Amen. Amen.
3: Okay.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: All right, Brad Ted, ako'y magpapaalam na. Okay, happy anniversary, Joy at Arjan Lascano. Ito po ang inyong daily Brad, your daily dose of inspiration.
3: And serving the people indeed, Brad Jeff Escopeda sa ating The Daily Brad.
0: True FM. Anumang sandali, muling darating si Jesus.
4: Malapit na akong dumating.
5: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
6: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan, hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
7: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
6: Hello! Okay, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
0: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
8: B1079.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: And this is Patriots.
13: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
14: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: Good morning! Patingin natin na good morning si Ma'am Ann, yung caregiver ni Sir Boji.
3: Good morning, Miss Ann! Miss Andy! Umagalap niyo po ba si Andy? Ito totoong Andy eh, pero wala lang lim eh. Good morning, Miss Andy!
2: Si Andy!
3: Siya talaga ang legal na Andy, pero walang lim sa dulo kasi. Di lang siya. Andy! Si Rin po ba ang inyong middle initial?
2: Nasa linya ngayon si Ginoong Rene Magtubo, ang chairperson po ng partido Manggagawa. Rene, maganda umaga, sir.
4: Magandang umaga sa iyo, Manong Ted, DJ Chacha, sa inyong taga-subaybay sa inyong programa.
2: Salamat sa panahon. Cha, go!
3: Yes po. Sir, naghain na nga po kayo kasama yung iba't ibang grupo, no, para po hilingin itong pag-alis ng temporary restraining order dito po sa inilabas ng Pasig RTC na implementasyon sana nitong 85 peso wage hike. Para lang po sa mga nakatutok sa atin ngayon, bakit nga po ba nagdesisyon na po ang inyong grupo kasama ang ibang grupo na maghain na ng petisyon?
4: Kasi po, kailangan naming marinig din ng Pasig RTC ang boses ng mga manggagawa at ang kanilang argumento kung bakit i-lift yung TRO, sapagkat kami po yung petitioner ng wage hike sa NCR Wage Board, na dapat marinig ng Pasig RTC. At pangalawa, may damage done na sa mga manggagawa. Imagine nyo, 1.1 million ng mga manggagawa sa NCR ang na-dismay sa implementasyon ng first tranche na 60 pesos. Pagkwenenta natin yan, magkano yan? 66 million a day. For 20 days na TRO, kwenta namin sa 1.32 billion yan sa damage sa supposed to be ay pakinabangan na ng mga manggagawa. 60 pesos, good for 1 kilo of rice a day na yun. So, yun ang nagiging damage ng TRO na to, na sa tingin namin, prohibited naman sa batas. Nagsalita na lahat, no? Nagsalita yung Malacanang, nagsalita yung Kongreso, nagsalita yung mga abogado, prohibited yung RTC to intervene dito sa processes ng RTWPB at NWPC. Kung gusto na magapila ng mga employers, meron naman process ng appeal sa NWPC. So, yun. Kaya kana kami nag-intervene dun sa Pasig Regional Trial Court.
3: Kagaya po ng ibang labor groups, ang sinasabi nga nila, unang beses ito, no, na may inilabas na desisyon ng korte tungkol sa pagtigil sa taas sweldo para po sa ating mga manggagawa. Para po mas maintindihan ng hanay po ng mga manggagawa, ano yung provision po mismo na mayroon sa labor code natin na sumusuporta po dun sa mga naihayag nyo kanina na hindi dapat o walang authority o jurisdiction ang anumang korte o ang RTC para pigilan po yung order na yan?
4: Article 126 of the Labor Code, parang prohibition sa injunction, any tribunal ay hindi pwede mag-issue ng preliminary TRO or injunction sa processes na ginagawa ng RTWPB at NWPC in relation to wage fixing, no, ng mga manggagawa. Yun yung Article 126. Malino yung prohibitions na yun. Tapos kung meron namang apila, ang aggrieved parties, may Article 123 naman sa Labor Code na after publication ng wage order, 10 calendar days, pwede sila mag-appeal doon sa NWPC, yung National Wages and Productivity Commission. At kung hindi sila sold doon sa decision sa appeal, they can go directly to the Court of Appeals, hindi sa RTC. So yung dalawang patas na yon, yun yung tingin namin na depekto ng RTC sa pag-issue ng TRO.
3: Ito po bang TRO, effective immediately po ba ito, Sir Rene?
4: Oo nga, gulat nga kami. 20 days ang timano Ginrat ka agad Nung August, nung bago after po na.
3: Mm-mm.
4: Tapos maglalapse yata ito ng August
3: 13.
4: Mm. So pekado ka agad yung implementation, dapat effective of June 25, ganyan. So yun, nawalaan ka agad ng 60 pesos sa mga manggagawa. Maliit na nga yung aumento, pero baga na isnatch pa ng TRO.
3: So ibig sabihin, yun na ipatupad na nauna sa kanila na yun, pero for this month, kapag naging effective na itong TRO, wala, balik po sa dati yung sweldo ng mga manggagawa.
4: Kasama kasi yun sa aming petition na dapat i-lift yung TRO tapos automatic na implement yung wage order dun sa kanyang effectivity date.
3: Pero hanggang walang lift order na inilalabas po, yun ang mangyayari. Itong inilabas po na din.
4: Hihintay tayo. Yun na nga eh. So, ang iniisip nga namin, paano ba itong, ano bang iniisip ng mga employers? Kasi ito may bagong balita. Meron na naman nag-file sa RTC na VOTAS, yung Federation of Fishing Industries. Ganun din, declaratory.